Nations Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahim papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Ano man ang ating ginagawa sa gitna ng ating kaabalahan o kaya naman po ay sa ating pong pananahimik o pamamahinga sa mga sandaling ito, nais nating anyayahan ang bawat isa dito sa Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. At ang Hardin ng Panalangin ay inihahatid ng FEBC Philippines at ng FEBC Radio TV, 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan at GCTV. Kasama po natin si Lourdes Magtunaw sa Manila, Philippines at ang ating production team. Sama-sama po tayo, kasama kayo, kasali kayo para atin pong pasalamatan ng Diyos at atin naman pong ihayag sa Kanya ang ating mga sinasaloob dito sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay manalangin lahat. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, dakilang Diyos. Kasama po namin kayo sa mga sandaling ito. Tulungan po ninyo kami, Panginoong Diyos, na patuloy na magpasalamat, sumamba, at magpuri sa gitna ng aming mga kaabalahan o pamamahinga o ano man ang aming ginagawa sa mga sandaling ito. Katagpuin po ninyo kami. Welcome na welcome ang inyong presensya sa aming kalooban. I-bless po ninyo ang bawat isa at tinatanggap namin ngayon ang inyong mga blessings sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Mababasa po natin dito po sa Bagong Tipan, Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, Kabanatang 15. Ang talata po ay simula sa talatang 8. Ang pamagat po na inilagay ng mga editors ng Ang Bible, Pinoy Version. Ang pamagat po ng segment na ito ay Ang Parable ng Nawawalang Coin. Ang Parable ng Nawawalang Coin. Luke chapter 15, starting from verse 8. O, kung nawawala o mawala ang isa sa 10 silver coins ng isang babae, anong gagawin niya? Di ba magsisindi siya ng ilaw, magwawali sa buong bahay, at maghahanap ng mabuti hanggang makita niya ito? Pag nahanap niya to, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin, mag-celebrate tayo dahil nakita ko na ang nawawala kong silver coin. Sinasabi ko sa inyo, ganun din magsasaya ang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Purihin ng Diyos sa kaniyang mga banal na salita. Ito pong parable na ito, ang Panginoong Jesus ang siyang nagkwento, nagsalita. Di po ba sabi sa Bible, ang pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan? Hindi po yung pera mismo, kung hindi yung pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan. Ang sabi pa ng Panginoong Jesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa salapi o kayamanan. Pero bakit kaya itinulad ang tao sa pera kung yung pagmamahal ng pera ay ugat ng kasamaan? Di ba ang pera ay hindi dapat minamahal? Ang tao ang minamahal. Pero ba't itinulad ang tao sa nawawalang pera na dapat na hindi minamahal? Ano po ba talaga ang sinasagisag ng parable na ito? Makinig po kayong mabuti, mga magulang at mga kapatid. Ano ba talaga ang sinasabi sa parable na ito? Pukod doon sa obvious na pagbabalik loob o pagsisisi ng isang naliligaw sa landas. Una, yun pong silver coin nung panahon ni Jesus, hindi po yan pag-aari ng mga Hudyo. Yung silver coin ay pag-aari ng Roman Empire. Matatandaan natin sa Old Testament, ang ginagamit nilang currency ay mga silver, pero hindi coin. Mga actual silver po iyon na tinitimbang. Kagaya nung ibinenta si Joseph ng kanyang 11 kapatid, ano, o ng 10 niyang kapatid. Yun ay actual silver na tinimbang. Pero ito pong coins ay mayroong sagisag o emblem noon pong emperador ng Roma. Ah? Kaya itong silver coin ay pag-aari ng gobyerno ng Roma para sa isang universal transaction. Yung mga Hudyo, mga Jewish nung panahon na yon, mga kalahi ni Jesus, hindi sila allowed na mag-mint. Hindi sila allowed na mag-mint o gumawa ng sarili nilang coin na silver. Noon pong nagkaroon sila ng kauna-unahang coin, yung mga Jewish people, wala na si Jesus sa mundo bilang isang tao. And that was approximately around 70 years, 70 taon, matapos ang panahon ni Jesus bilang tao. At iyon po ay sign ng revolutionary government ng mga Hudyo na nagpoprotesta sa imperyo ng Roma. Nagsarili sila ng barya o ng coin. Ano po ibig sabihin nito? Yung silver coin dito na pag-aari ng imperyo ng Roma, ang sinasabi ng Panginoong Jesus ay yung mga nawawalang Gentiles. Yung mga nawawala na hindi Hudyo, mahalaga rin sa Diyos. Kaya ginamit niya ang kwentong ito. Pagpapakita ito ng pagiging inclusive ni Jesus kahit sa mga Gentiles, sa anumang lahi, wala siyang pinipili, kahit na yung lahi na hindi kinikilala ng mga Hudyo na lahing pinili, mahal ng Diyos. Yun ay sumasagisag din sa atin. Minamahal tayo ng Diyos, hinahanap tayo ng Diyos para magbalik loob sa Kanya. Yun ang unang symbolism nung silver coins.
Pangalawa, sa kwentong ito, makikita po natin na ito ay bahagi ng tatlong sunod-sunod na kwento. Sa buong chapter 15 ng Luke, yung tatlong kwento ay patungkol sa nawawala na nagbalik sa isang pangkat. Ang tatlong kwento ni Jesus ay mga nawala na bahagi ng isang pangkat. Yung mga tupa, 100, nawala yung isa, 99 ang natira. Yung coins, 10, nawala yung isa, 9 ang natira. Yung parable of the prodigal son, 3 sila sa pamilya, tatay, magkapatid, nawala, nagwaldas ng salapi, naging independent ang living nung bunso, kaya naging 2 na lang yung mag-ama na nasa bahay. At hinanap nung tatay, hinintay nung tatay, yung nagbalik loob na bunso, kompleto sila uli, 3. Ano po ang ipinapakita rito sa mga sama-samang talata na ito? Hinahanap tayo ng Diyos para maging kabahagi ng community o ng pangkat o ng grupo na kanyang isa-isang hinanap at pinagsama-sama. 9 na siya o 99, 99 na tupa, hinanap yung 100 para magbalik sa 100. 9 na coins, hinanap yung 10 para maibalik sa grupo ng 10 coins. Ipinapakita dito ang value ng community at family of God. Hindi lamang individualism o nag-iisang tao, kundi yung halaga ng pagiging bahagi ng grupo at bahagi ng individual. Hinanap ang nawawala para makasama uli nung mga naunang tinipon, nung mga naunang nawala pero natagpuan. Ipinapakita din po dito, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, na masaya ang Diyos na tayo ay bahagi ng community and family nino ng mga tagasunod ni Jesus. Kasi alam niya na ito rin ang tunay na disenyo ng Diyos sa tao. Alam niya na tayo ay ginawa to become part of a community. Sabi nga po, di ba, no man is an island. Isa pa, walang sino man, sabi ni San Pablo, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kinakanta yan sa mga misa, kahit dati pa. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Isipin po natin ngayon, mga magulang at mga kapatid, paano ba tayo binavalue o pinapahalagahan ng society? Ano karaniwang tinatanong sa'yo pag bago pa lang kayo magkakilala? Hi, kumusta? Ano trabaho mo? Ano ginagawa mo? O kaya doon sa corporate world, palitan agad dyan ang mga business cards. Titingnan kung ano position mo. Inuuri ang iyong kabuuan sa pamamagitan ng iyong educational attainment, business card, economic status, o kaya ang iyong edad. Nako, bata pa to. Mataas ang value nito. Nako, senior citizen na to. Parang mababa na ang value nito. Malapit na tong mag-retire. Hindi na to gaanong valuable. Ganyan tayo sinusukat ng lipunan ngayon. O kaya, sa panahon ng TikTok, sa panahon ng Instagram, sa panahon ng vlogging, sa panahon ng FB, sinusukat tayo sa dami ng likes, sa dami ng engagement, sinusukat tayo sa mga dating apps, base sa mga ipinopost natin, sa mga digital contents natin, sinusukat tayo ng society. Oy, nakapunta na siya sa ganung lugar. Oy, nakapunta na siya sa ganon. Oy, nakakain na siya ng ganito, napicture na at nailagay na sa Instagram. Oy, nakasama niya si ganito sa mga naka-selfie sa mga taong, halimbawa, yayamanin, o naki-selfie sa mga afam, o kaya naki-selfie sa mga important people na ipost sa Instagram o TikTok. Yan ang nagiging value natin sa panahon ngayon. Pati relationships natin, mga magulang at mga kapatid, ang tawag ngayon, transactional. No wonder, kahit marami na tayong napuntahan, marami tayong pera o marami tayong alam, pero meron pa rin tayong emptiness. Marami pa rin kulang sa kalooban, lalo na yung mga nakababata na sanay ng mag-TikTok. Ang good news, hindi tayo binavalue ng Diyos sang-ayon sa dami ng likes. Hindi tayo binavalue ng Diyos sa dami ng ating engagement sa Instagram o sa mga naipost nating lugar na napuntahan o experiences na natikman. Ang halaga natin sa Diyos
ay higit pa sa silver coin, beyond all of these things. Actually, lahat naman tayo, mga kaibigan, isa-isa tayong hinahanap ng Diyos, tinitipo ng Diyos bilang magkakaagapay sa isang journey papunta sa Kanya. Kasi iba nakakalimot, nawawala, hinahanap ng Diyos yan, ibinabalik sa tamang landas para tayo ay makapag-journey together bilang magkakaagapay patungo sa Kanya. At ano po sinasabi dyan? Nagre-rejoice ang buong langit kasama ang Diyos kung nagtatago ka o kaya nawawala ka, pero ikaw ay muling nakita. Kaya yung mga tago ng tago, lumitaw na tayo at magpakita sa Diyos. Yung mga nawawala, magpahanap tayo sa Diyos. Kasi malungkot yung 100 kung 99 lang sila. Malungkot yung 10 kung 9 lang sila. Sabi ni Lord, sasaya kayong lahat kung kumpleto kayo sa community ko, sasaya kayo lahat kung kumpleto kayo sa pamilya niyo. Katulong din natin at pinasasaya natin ang buong kalangitan kasama yung mga hindi nawawala kapag tayo ay natagpuan muli. Katulong din natin at pinapasaya natin ang sangkalangitan kung yung 99 o yung siyam o yung mga hindi nawawala nakikihanap at nagsusupport sa misyon. Ano yung misyon? Misyon para hanapin yung nawawalang isa o kakulangan sa kanilang pangkat. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, in closing, may nangyayari pong celebration ang mga anghel. Ang tawag ko dyan, balik-loob celebration. Balik-loob celebration. Nangyayari yan sa langit. Nagse-celebrate, nagpa-party ang mga anghel para sa bawat isang nagtago pero nakita, nawala pero nahanap. Kaibigan, may kaibigan ka ba, kakilala, kamag-anak, kapatid na nawawala? Pray for them. Sumuporta ka sa paghahanap, sa pagmimisyon para matagpuan sila ulit. Kung ikaw naman yung nawawala, naliligaw, nagtatago, magpahanap ka na sa Panginoon dahil kailangan ka doon sa pangkat o sa grupo at lahat kayo, lahat tayo kasama mga anghel ay magsasaya. Ito question ko sa iyo bago tayo magtapos. This is my question. Kailan ka naman magpapa-party sa langit para sumaya ang mga angels? Kailan ka magpapa-party o magti-treat para makapag-celebrate muli ang mga angels sa langit? Nasa sa iyo ang sagot kung magpapagamit ka sa Diyos, kung magpapahanap ka sa Lord, kung magpapakita ka sa Kanya. Pasayahin naman natin ang mga angels sa pamamagitan ng pagsuporta sa misyon para hanapin ang nawawala o kaya naman ay pagpapakita at pagbabalik loob sa Diyos kung tayo ang hinahanap. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Ang aming halaga ay higit pa sa silver coin. Sa parable na ito, ito po ay sumasagisag lamang, Panginoong Diyos, na kami po ay mayroong value sa inyo. Ang sabi nga po sa John 3:16, mahal ng Diyos ang lahat ng tao ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan po ninyo kami na magbalik loob sa inyo, O Diyos. Tulungan po ninyo kami na makihanap sa mga nawawala, sumuporta sa misyon ng paghahanap sa mga nawawala. At alam po namin, Panginoon, tinawag niyo kaming lahat para maging bahagi ng isang community. Hindi kumpleto ang 99 kung nawawala ang isa, hindi kumpleto ang 9 kung kulang ng isa. Ang pamilya ay kumpleto nang dahil hinanap niyo kami at kami ay natagpuan. Such an amazing grace. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, siya nawa.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali. Inaanyayahan ko kayo na samahan ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Makapangyarihan naming Diyos, itinataas po namin sa inyo ang pagbubukas ng Congress sa araw na ito. Sa House of Representatives, banal namin Diyos, nawa ay pangunahan ninyo ang aming mga mambabatas na may kinalaman sa gagawin nilang desisyon kung ang impeachment ay itatransmit nila sa Senate. Tulungan ninyo ang aming mga mambabatas na magpasya ayon sa ebidensya at konsensya at hindi dahil sa pasya ninuman o ng anumang grupo. Nawa dakilan Diyos ang impeachment laban sa Vice Presidente Sara Duterte ay magresulta sa kabutihan ng buong bansa at makapagbigay ng pagkakataon kay VP Sara na maipagtanggol ang sarili at mapabulaanan ang mga aligasyon laban sa kanya. By your grace and mercy, banal namin Diyos, naway matapos na ang isyung ito sa lalong madaling panahon, sapagkat ito'y tunay na lalong nagdi-divide sa amin bilang isang bansa. Itinataas din po namin sa inyo, makapangyarihan Diyos, ang milyong-milyong naming mga kababayang OFWs, lalong-lalo na doon sa Middle East, sapagkat hindi pa natutuldukan ang labanan ng Iran kontra sa Israel na kasama ang US. Banal namin Diyos ang problema sa tunggalingang ito ng dalawang bansa na kasama na ang US ay nagresulta sa pagbagsak ng ekonomiya sa buong mundo. Tinataas po namin sa inyo, banal namin Diyos, ang aming mga kababayan na nawala ng trabaho, ang mga bumagsak ang negosyo. Tulungan niyo po ang aming gobyerno sa pangunguna ng economic team ng kasalukuyang administrasyon kung papaano matutulungan ang aming mga kababayan na lubhang nahihirapan dahil sa economic crisis na ito. Nawa ay makahanap ng mga tunay na solusyon sa aming problema. O banal naming Diyos, sa harap po ng mabibigat na krisis na aming kinakaharap bilang isang bansa, nawa ay ito ang pagkakataon na mahayag ang inyong kapangyarihan at lalo naming maranasan na minamahal mo ang Pilipinas at hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Tulungan mo ang bawat mamamayang Pilipino, hindi lamang ang aming mga leader, kundi bawat mamamayang Pilipino ay makapag-ambag sa solusyon ng aming problema at hindi maging bahagi ng problema. Panginoon, tulungan po ninyo kami bilang isang bansa. Ito po ang aming dalangin at ang aming pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus.
2: Tayo po ay patuloy sa ating pananalangin para naman po sa ating mga individual concerns. Sa inyo po na mga nanonood sa iba't iba nating platforms, pwede po ninyong i-comment ang inyo pong tugon sa ating panalangin kapag narinig po ninyo na sinabi ko na Panginoon, sa inyong biyaya, ang isasagot po natin, tingginin niyo ang aming panalangin. Mababasa rin po natin dyan na naka-flash sa screen. Lord, sa inyong biyaya, ang ating sagot ng sabay-sabay, nasaan man kayo, tingginin niyo ang aming panalangin. Pwede rin po ninyong i-type sa atin pong comment section as an expression of joining in the spirit sa atin pong pananalangin kahit na po ang inyong mga prayer concerns. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Sinasagot niyo ang aming panalangin. We rejoice with those who rejoice. Maraming salamat sa mga blessings. Maraming salamat sa mga na-bless ng panibagong taon sa buhay. Maraming salamat sa mga na-bless ng panibagong properties, ng bahay, ng negosyo. Lord, we rejoice sa mga blessings and answered prayers. Lord, sa inyong biyaya, tingin po ninyo ang aming panalangin. Panginoon, isinasama po namin sa pananalangin ang mga may sakit, may karamdaman. Kahit na hindi namin mabanggit ang pangalan o sakit, Lord, alam niyo ang sitwasyon nila. We extend your healing right now to this person in the name of Jesus. Panginoon, dalangin namin si Merlin Henares. Dalangin namin, Panginoon, si Josephine Gonzalez. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kalagayan ni Iti Gauna at ang kanyang asawang si Rafi. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magpagaling sa mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bahay, inaalagaan. Gamitin po ninyo ang mga gamot at mga doktor para sila ay gumaling miraculously. Lord, sa inyong biyaya, tingin po ninyo ang aming dalangin. Panginoon, sa mga may pangangailangang pinansyal, dalangin po namin ang inyong financial provisions, material provisions, in the name of Jesus. Si Devi Alonte, dalangin namin, Panginoong Diyos, ang inyong patuloy na pagbibigay ng trabaho sa mga naghahanap ng trabaho, kagaya ni Sunny Rubio. Dalangin namin, Panginoon, ang sitwasyon ni Wilma Landicho at si Lani Di Mayuga. Panginoon, dalangin namin ang inyong pagpo-provide sa pangangailangan ni Jay sa kanilang negosyo. Panginoon, dalangin namin ang bawat isa. Lord, sa inyong biyaya, tingin po ninyo ang aming panalangin. Yung iba't iba pa pong prayer concerns, yung mga naghahanap ng bahay, Panginoon, yung kailangan ng mga desisyon, guidance sa linggong ito para sa mga pipirmahan nilang papeles, Panginoon, yung mga bumibiyahe at lahat ng iba't iba pang mga pangangailangan, ang inyo pong gabay, ang inyong patnubay, ang inyong lakas, ang inyong kapangyarihan, igawad po ninyo sa Kanya na kasabay kong nananalangin ngayon. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang FEBC at saka mga ministeryo ng iba't ibang istasyon sa Mindanao, Visayas, sa Luzon at iba't ibang mga bansa. Gamitin niyo po ang FEBC, ang mga staff, alagaan ninyo, ang mga volunteers, ang mga listeners, ang mga stakeholders upang kami ay palaging mag-rejoice at sumuporta sa isa't isa sa inyong mga gawain sa paghahanap ng nawawala at pagse-celebrate sa mga nagkita-kita na. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Marami pong salamat. Tinatanggap namin ang mga tugon sa mga panalangin ito. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Tandaan po natin mga kaibigan ang paalaala ng namayapang Pastor Proseso Marcelo, Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos, dahil ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kasama si Lourdes Magtunaw at ang ating production team sa Ortiga Center, Pasig City, ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Mag-comment lang po kayo ng inyong mga prayer requests at mga praise items at atin pong dinadala yan sa Panginoon all the time. Surely goodness and mercy will run after us all the days of our lives. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. dito sa Hardin ng Panalangin.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Naranasan mo na ba yung magpunta ka sa direksyon ng buhay na akala mo tama pero hindi pala? Yung sure ka, kampante ka at buo na yung loob mo. Tapos along the way, na-realize mo, teka lang, parang mali yata to. Minsan mahirap aminin yun, di ba? Lalo na kapag ang dami mo nang na-invest, like yung oras mo, effort, tapos ayan pa, ma-pride ka pa. Pero alam mo, may isang tao sa Bible na sobrang solid ang kwento pagdating dito. Alam ko, kilala mo na to, si Pablo. Pero bago siya naging Pablo, kilala muna siya bilang Saulo. At si Saulo, hindi lang siya medyo mali, talagang mali ang direksyon niya. Magandang morning sa iyo, Kaagapay. Kumusta ka today? Yes, tungkol po sa kwento ni Pablo ang ating mapag-uusapan this morning. Aalamin natin paano nga ba siya binago ng ating Panginoon. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, there is hope. Kaya ka ring baguhin, mahalin at pagpalain ni Lord. Patuloy kang makinig at i-share ang ating streaming this morning sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. At sa mga Team Radio po dyan, hello hello po sa inyo. Huwag mo rin kalimutan na anyayahan ang iyong kapamilya, kamag-anak, katrabaho, kaklase o pasahero na makinig dito sa ating programang Unang Salmo.

Kaagapay sabi po sa Gawa chapter 9, si Saulo ay taga-usig ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, hinahabol niya sila, pinapahuli at gusto niyang patahimikin ang mga naniniwala kay Jesus. Ang matindi pa, akala niya tama ang ginagawa niya. Aminin natin, yes, may passion siya, may drive siya, committed siya, pero mali ang direksyon. Minsan, ganun din tayo, no? May sipag tayo, may effort tayo, may plano tayo. Pero hindi lahat ng passion ay tama ang patutunguhan. Kaya kahit gaano ka kasipag, kung mali ang direksyon, mapapagod ka lang. Pero hindi ka makakarating sa dapat mong puntahan. Pero ito na yung turning point ni Saulo. Habang nasa daan siya, papuntang Damascus, biglang may maliwanag na liwanag mula sa langit. At narinig niya ang tinig ni Jesus. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Biglang tumigil ang mundo niya. Yung akala niyang tama, biglang na-question. Yung direksyon niya, biglang nagbago. At doon, nagsimula ang transformation niya. Mula kay Saulo, naging Pablo. Mula sa taga-usig, naging apostol. Mula sa kalaban, naging tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Grabe no, 180 degree turn. Ito yung gusto kong marinig mo ngayong umaga. Kayang baguhin ng Diyos ang direksyon ng buhay mo kahit gaano pa kalayo ang narating mo. Hindi hadlang kung ano ang nakaraan mo. Hindi hadlang ang mali mong desisyon. Hindi hadlang ang pagkakamali mo. Ang mahalaga, willing ka bang magpabago? Kasi minsan, ang problema hindi naman dahil walang direksyon si Lord, kundi dahil ayaw nating magbago ng direksyon. Mas gusto kasi natin yung comfort, yung nakasanayan na, mas gusto natin yung, ito na yung nasimulan ko. Pero hindi sayang ang pagliko kung si Lord ang magtutuwid ng daan mo. Mas okay na magbago ng direksyon ngayon kaysa magpatuloy sa maling landas habang buhay. At pansinin mo, hindi lang binago ni Lord ang direksyon ni Pablo. Ginamit pa niya ang lakas nito sa tama. Yung passion niya, ginamit sa preaching. Yung tapang niya, ginamit sa mission. Yung energy niya, ginamit sa pagpapalaganap ng gospel. Ganon din sa'yo. Yung skills mo, yung personality mo, yung lakas mo, hindi yan sayang. Kayang-kayang gamitin yan ng Panginoon. Kailangan lang i-align kay Lord. Kaya this moment, kagapay, inaanayahan kita, ituon mo ang iyong presensya sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Our dear Heavenly Father, maraming salamat po for the story of Apostle Paul na nagpapaalala po sa amin na kaya mo ring baguhin ang buhay at direksyon po namin. Lord, we surrender everything to you. Alam mo po ang laman ng aming puso, ng aming isipan. Alam mo, Panginoon, ang kalooban po namin. Lord, salamat po sa reminder na patuloy mong ibinibigay. Lord, we surrender our whole life. Kung may mga mali kaming tinatahak na landas, ituwid mo kami. Baguhin mo ang aming puso, ang aming isip, at yung mga minor and major decisions po namin. Lord, use us for your goal, for your glory. Nawa ay ang aming lakas at kakayahan ay magamit sa tama para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: This morning, baka ito na ang paanyaya sa'yo ng Diyos. Ialay mo ulit ang buhay mo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, kung may mali sa direksyon ko, ituwid mo. Kung may mga kailangan akong baguhin, baguhin mo ako. At tandaan mo to, ang tunay na pagbabago nagsisimula sa pagsusurrender. Hindi sa galing, hindi sa effort, kundi sa puso na handang magsabi, Lord, ikaw na po ang bahala. Maraming salamat sa pagsama sa akin this morning, Kaagapay. Once again, hindi hadlang ang past mo, kayang baguhin ni Lord ang direksyon ng buhay mo kung handa kang magpabago. Ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in dito sa Unang Salmo. Kung may mga tumatak sa'yo about sa kwento ni Apostle Paul, kung may mga learning ka at nice na ibahagi, i-comment mo na iyan sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, Kaagapay.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortis.
2: Advent Flores po. Seryoso-seryoso ang tatay ko.
3: Evangelista Paul Mortis.
2: Magandang morning po sa inyo mga kaagapay. Bago po tayo magbatian at lahat. Eh di, umawit na muna tayo ng ating awitin tuwing Lunes. Daddy, ready na po kayo?
4: Subukan.
2: Okay. Yan po ang ating peach. Okay, ready mga kaagapay? Ready? Sing.

0: Amen.
1: Ayun. Sasamahan ko pa na, amen, amen, amen. Diba? Talagang may gagawin at may ginagawa ang Panginoon sa atin. So at times we feel a little bit discouraged of what is happening around us.
0: Yeah, sometimes.
1: Sometimes. Pero always be aware, lagi tayong nakatingin dun sa hindi humihinto ang Panginoon pa rin ang nakaupo sa trono. He is still on the move. Yan ang gusto ko.
0: Correct.
1: So, mga kaagapay, you're listening sa program natin dito, 702 GCS, sa programang Gabay, 5:30 to 6 dito. Kamusta na sa ating mga kaagapay na nandiyan, nagbubukas na ng mga tindahan, nagbubukas na ng palengke, yung mga, anong tawag na tindahan, ng baboy, gulay, isda, dyan sa mga palengke na kung saan man po kayo nagtatrabaho, saan man po yung inyong negosyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Ako, alam naman natin yan na ang Panginoon ang nagdadala ng mga, kumbaga sa amin sa klinik, ang Panginoon nagdadala sa amin ng mga pasyente. Sa inyo, ang Panginoon ang nagdadala ng mga customers, di ba? Ganun yun, mga kaagapay. Salamat sa Panginoon. So, sabi nga, nakikinig kayo sa programang Gabay, 702 GCS. Kung kayo po ay narito sa Luzon at ang gamit nyo po ay transistor radio o yung PM radio, portable missionary radio, at narito kayo sa Luzon, nakukuha nyo yung program natin. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit din po Facebook. Ay, hindi mo na yung Facebook. Diyan po kayo sa bandang Visayas at Mindanao, di ba? At nakikinig po kayo gamit ang transistor radio at PM radio. Nakukuha nyo naman po yan mula sa ating station, DYVS, dyan po sa Bacolod. At syempre, kung Facebook yan, mula Apari hanggang Hulo, pag maganda yung internet connection nyo, maganda rin po ang inyong reception. So that goes as well sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa. Diba? Real time nga lang po sa inyo. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po tayo ay magpatuloy ngayong matagumpay na Monday. Diba? Matagumpay ang ating Monday. So wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ngayon may maganda tayong topic. Alam niyo, mag-i-enjoy kayo. Alam niyo kung bakit? Nagagalak po kasi ang puso ko na ang May 15, Friday yan, it's this coming Friday, ay International Day of Families. Patunay na ang buong mundo ay pinapahalagahan ng pamilya. Kaya naman, ito nga po yung naisip nating pag-usapan ngayong linggo. Ang nakalagay doon, Values for Strong Families, na isinulat ni Brianna Anderson sa webmd.com. Ang matatag na family values po ang foundation ng isang masaya at mapagmahal na pamilya. Ang shared ideals ang humuhugi sa moral ng family, sa kanilang priorities, structures at traditions. So marami pong mga magulang ang nagtuturo ng good family values sa kanilang mga anak upang matulungan silang mag-develop na maging mabait, mabuti at responsible na mga mamamayan. So kapag ang family values ay aligned, kadalasan sila po ay may matibay na ugnayan at mas successful na relationship. Sa kabaligtaran naman, ang kakulangan po ng family values ay nagdudulot ng di pagkakaunawaan at dysfunction. So ano nga ba ang family values at paano natin ito maituturo sa ating pamilya? So what are family values? So ang sabi doon, Ang family values ay paniniwala, beliefs, ethics, mga priorities at worldviews na dinadala ng bawat member ng pamilya. Ang mga behavior codes ay lumilikha ng structure sa pamilya at makikita ang kahalagahan ng bawat role ng member ng pamilya. Ito rin ay tumutulong sa family upang mapagtagumpayan ang mga mahihirap na challenges at nagdedetermine ng tama at mali sa isang complex na situation. So ang shared principles na to ay may impact sa maraming areas ng family life. Halimbawa, tulad ng daily activities, disciplinary techniques sa mga anak, division ng gawaing bahay, education, finances, parenting styles, di ba? Relationships, religion or faith, at rituals. So ang bawat pamilya ay may unique core values based sa priority at needs ng bawat member ng family. So ang mga principles na to ay kadalasang naipapasa intergenerationally. O yan, mula sa mga lolo at lola, patungo sa mga magulang, at hanggang sa mga anak. So halimbawa, natutunan ng mga bata ang mga norms at personality traits mula sa kanilang mga magulang. So ang mga researchers daw po ay hindi pa rin nauunawaan ang complex phenomenon na ito. Subalit ang mga pag-aaral ay nagsasuggest na ang culture, gender, at iba pang mga factors ay may role sa kung paano ang family values ay naipapasa sa mga henerasyon. Ang cultural norms, societal values, at media ay maaari din pong mag-shape ng common family values. Halimbawa, noong 1980, isang popular na sitcom ang nagpropromote ng career women at nag-model ng mass equal division of labor. Sa ngayon, ang mga modern sitcoms naman ay nagde-depict ng mas diverse family structures habang nagtuturo pa rin ng mga positive family values tulad ng kindness at teamwork. So, ang sunod na tanong natin, bakit ito mahalaga? Why are family values important? Sa dahilan po na sa kapanahunang ito, ang family ay may iba't ibang form dahil po sa economic pressure, yung pagtaas ng acceptance ng LGBTQ relationship, ang nagbabagong demographics at iba pang mga dahilan. Na ang resulta nito ay cohabitation na, merong multi-generational household at syempre ang pagtaas ng child-free adults. Marami na rin pong ganyan. So ano man ang uri ng pamilya na kinabibilangan mo, maari mo pa rin ma-enjoy ang benefits ng family values. Ang mga ideals na ito ay nagpo-provide ng maraming significant advantages tulad ng pagpapatibay ng bond sa loob ng pamilya, pagtuturo sa mga bata ng guiding principles upang makagawa sila ng ethical at intelligent decisions, makatulong sa mga bata upang makakope sa outside influences, at ang pagtuturo ng respeto sa members ng family, gayon din ang pagpapromote ng healthy lifestyle para sa mga bata at mga adolescents. So, mga kaagapay, alam naman natin na ang Diyos ang author ng pamilya. Siya ang creator ng pamilya. At ang Bible ay puno ng principles upang magkaroon ng maayos na values ang ating pamilya. Yan ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin po yung family devotions kahit once a week. So kapag grounded po kasi ang ating mga anak sa Christian principles at values habang bata pa po sila, madadala nila ito, di ba? Madadala nila ang family values na ito kahit sa kanilang pagtanda. In fact, may ipapasa pa rin nila to sa kanilang magiging mga anak. So, mga kaagapay, anong base natin for family values? Bible pa rin. Kasi yun yung talagang manual ng ating buhay. Ang lino po kasi, nung sinabi sa Proverbs 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Diba sinabi na yan sa word? Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. So sa mga kaagapay na parents, ituro natin ang mga values na to, biblical principles, para po sa ating mga anak. That is for their welfare. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Amen uli, anak. Wow, wow, wow, wow. May 15, Family International Year, no?
1: Day.
0: A day.
1: International Day for Family.
0: Day, okay. Kailangan ang shared ideals. Good family values, paniniwala, structure ng bawat isa, impact sa lahat ng bahagi ng pamilya. Napapasa mula sa lolo, lola, may bahagi sa sharing ang ng iba't ibang forma. Nagbabagong form ng takbo ng buhay, kailangan ang guarding principles para sa mga bata, para may maayos na buhay ayon sa Diyos at daan na lalakaran ng bata upang sa gayon hindi siya masinsay. So, yung mga bagay niyan ay napakahalaga, lalong-lalo na sa mga bata. Pero magmumula yon sa ating mga matatanda. Amen, amen, amen tayo. Sa mga sandaling ito, ano ang ating pag-aaralan? Narito po, ang walang hanggang banggaan ng dalawang magkalabang paniniwala o opinyon sa mundong ibabaw at sa langit man sa panahon na ito ng end times. Ang pangrelihiyong kaisipang itinayo ng mga tao ng mundo at ang personal na relasyong ugnayang itinatag ng nag-iisang dakilang Diyos na manlalalang ng mundong ibabaw. Sa pamamagitan ng Diyos Ama kay Kristo Jesus at sa banal na Espiritu. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Mga talatang basihan sa pag-aaral sa aklat at sa pag-aaral sa palatuntunang gabay. Isaias 14:13-21. Ano po ang pagsasaysay ayon sa Isaias? Pakinggan. Sinabi mo sa sarili mo, aakyat ako sa langit, sa lugar na mataas pa sa astar ng Diyos. Doon ko ilalagay ang trono ko. Uupo ako sa bundok na doon nang gagather ang mga Diyos. Doon sa malayong north, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Gagawin kong tulad sa pinakamataas. Gagawin kong tulad sa pinakamataas, sino ang sarili ko, myself. Wow, wow, wow, what a heartfelt desire or intent by the devil, who is none other else but Satan. But, what did God do? Listen, ibinagsak ka sa mundo ng mga patay, sa pinakamalalim na hukay, tititigan ka ng lahat ng mga nakakakita sa iyo, magtatanong sila, di ba ito yung nagpayanig sa mundo at nagpanginig sa mga kaharian, na ginawang desert ang mga lupa, nagwasak ng mga city, na hindi nagpauwi sa mga bihag niya, nagwasak ng city, upo at hindi nagpauwi ng mga bihag niya. Ngunit what? Lahat ng bansa marangal na nakahimlay, bawat isa sa kanilang puntod, pero ikaw itataboy mula sa iyong libingan, bangkay mo ay parang isang tuod, para kang tinakpan ng mga bangkay ng mga sundalo, silang mga sinaksak ng espada, mga hinulog sa mabatong hukay, parang pinag-apak-apak ang bangkay. Di ka malilibing gaya ng ibang mga hari, kasi winasak mo ang lupain mo. Pinatay mo ang iyong mga kababayan, ang lahi ng masama mawawala at makakalimutan na sana forever ang lahi ni Satanas. Sino ngayon ang mananatili? Ang lahi na lamang ng mapagmahal na Diyos na dapat sinasamba at pinupuri magpakailanman. Siya yaong kahapon ngayon at magpakailanman. Kung kaya't anong ating masasabi? Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba anak?
1: Opo, Ama. Totoo yan.
0: Amen.
1: Tayo yung mananatili. Alam nyo, kitang-kita naman natin eh, kung titingnan po natin yung kwento ni Satan. Alam nyo, napakahusay ng music director yan. Sa paggalaw nga niya, ang description, sa paggalaw niya may music. Biro mo yun. Ganon siya katindi. Yeah. Kaya lang, ayun, inisip niya, na-engage siya dun sa mga Diyos, na-engage siya. Sabi niya, gusto niyang umupo dun sa luklukan. Hindi siya naging mapagpasalamat. Again, remember, si Lucifer, he was a created being. Hindi siya yung creator. Ang Diyos ang creator. So gusto niyang maging Diyos din. Diba? Ay, kitang-kita natin yung mga ganyan, diba daddy, sa paligid. Nalilimutan natin na tayo ay created beings. Diba? Yeah. Nalilimutan natin may purpose ang Lord sa buhay natin. Kaya lang, ang gusto natin, maging kagaya nila, maging sikat, maging mayaman. Ayun na si Lucifer. Ang unang ano, no, yung yabang.
0: Yes.
1: Tsaka yung kanyang ano, pagnanasa. No, yun, yung pagnanasang umangat. Kaya itinapon siya dito sa mundo. That's the very reason why. Sabi nga, siya ngayon ang prince of this earth. Kasi andito siya. Teritoryo niya to.
0: At maraming sumusunod sa kanya.
1: Marami, daddy. Yun
0: nakakalungkot. Yes. Sarili rin ang itinataas.
1: Exactly. Maraming deceptions, maraming patuloko, maraming fake news. Ay, teritoryo niya na to. Diba?
0: Yun at yung kahit reliyon na na ginagamit.
1: Opo, totoo po yun. Kaya, ano yung conclusion? Ano yung antidote? May I use the right word? Ang antidote, yung, kasi it could be a religion, it could be, you know, mga ideas, it could be, marami
0: company.
1: Yan. Opo. Pero ang dapat dyan, makikita mo, yung, ano yung antidote dito? Ang Panginoon. Ang Panginoon lang ang antidote dyan. Kaya nga, di ba, pinag-uusapan natin end times na. Alam niyo sa totoo lang, yung lake of fire, inihanda yun ng Diyos para lang kay Lucifer at sa kanyang mga alipores. Kaya lang, kaya lang, mandadama yan ng mga tao. So, ang tanong, kasama ka ba niya? O, doon ka sa kabilang side? At saka naman totoo yan, pag nandyan tayo sa Panginoon, ay, gagawin niya lahat ng gagawin niya para batuhin tayo, i-discourage tayo, i-deceive tayo, ganyan lahat. Pero tandaan
0: niyo, delusion ang gagawin niya sa atin.
1: Pero alam niyo, tandaan niyo ha, kapag tayo ay mga mananampalataya, ito ang tandaan natin. Greater is He that is in us than He that is in the world.
0: Yun ang relasyon, hindi reliyon.
1: Yung relationship natin yun sa Panginoon.
0: Amen.
1: So dapat sigurado, solid, alam natin yung ating kaugnayan sa Panginoon.
0: Uh-uh.
1: Alam natin na once upon a time in our life, nagsuko tayo ng ating buhay sa Diyos.
0: Amen.
1: Tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo.
0: Amen ulit.
1: Para po sa ating kaligtasan. At simula Amen. Noon, nag-transform, nagbago ang ating buhay, lumalakad tayo sa katwiran. Yan ang sigurado.
0: Living it out.
1: Opo. Okay po. Pray na tayo.
0: Amen.
1: Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Thank you, Lord. Kasi kung titingnan namin, napaka-discouraging, napaka-dilim ng mundong ito. Eh, sino pa nga pa po? Sino, kundi ang Diablo ang siyang nangunguna dito. Pero salamat po dun sa light. Sabi nga, tama yung Shekinah glory eh. Tama Amen. Po yung pagdating mo, Panginoon, nung inihayag ng mga anghel dun sa mga shepherd na yung liwanag sa dilim Ikaw yun, Panginoon. At yung pagdating mo dito sa sanlibutan para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo, bayaran ng aming kasalanan para po kami magkaroon ng bagong buhay. Panginoon, salamat po talaga doon. Yun yung talagang pinakamatinding kwento na nagbabago ng buhay ng bawat isa sa amin. At alam ko, Panginoon, sa mga kaagapay, naranasan yun. Naranasan na nagsuko ng buhay sa Diyos, tinanggap ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, at kahit mahirap, nagsimulang lumakad sa pagsunod sa Diyos. Lord, marami pong salamat doon sa karanasan yun. Kasi yun po ang aming security. Lord, thank you po today sa aming pong mga kaagapay. Na today is their special day. Unang-una na po kay Kuya Rinel Merania. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko patuloy na pagpapala. Ganon din po sa aking kaibigan na matalik, si Dr. Lorna Villa sa Roja City. Continue to bless her at patuloy na pagpapala sa kanya kahit po sa kanyang business, sa kanyang clinic, sa kanyang profession. Ganon din kay Irene Cece Lopez. Pagpalain na po siya. Ganon din po sa aking pinsan, si Peniel Avellano. Pakilan si Peniel, maraming pong salamat. Solestre nga to. If I remember right.
0: Tama.
1: Si Peniel, Lord, salamat po. Thank you din po sa buhay ni Dale Andrew De Jose. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain po yung kanyang business sa Batangas. Continue, Lord, to make your life known in his life. Nakakatuwa po yung ginagawa mo sa buhay niya. Ganun na rin po sa aming kaagapay si Vivian Froilan na nag-work sa Middle East. So Lord, we just pray for her. So Lord, ang dalangin namin, may mga kaagapay kami na hindi po namin na-mention kanilang mga pangalan, but today is their special day. Father God, alam naman namin nakasulat po siya sa puso niyo. So Lord, we declare blessings to them, not only today, but every day. Marami pong salamat.
0: Amen. Panginoon, sino na nga po ang mananatili sa ngayon sa mundong ibabaw? Walang iba kundi ang lahi na lamang ng mapagmahal na Diyos na dapat sinasamba, pinupuri magpakailanman, dahil siya nga yung kahapon, ngayon at magpakailanman. Dahil may relasyon kami sa Kanya, alam naming hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, dapat sigurado ka na meron tayong relationship sa dakilang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus ang way, ang truth, ang life. And living it out sa ating buhay. Yun
0: amen.
1: Binubuhay, sinasabuhay natin. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati, pamamahalang technical ng ating kapatid na Regine Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo TV, ProTech, Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, na nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan At ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Ocean.
1: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
2: Good afternoon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang inyong paboritong himpilan tuwing araw ng hapon at syempre tuwing araw ng Lunes. Ito po ang 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya naman kaagapay tuwing araw ng Lunes, ako ang inyong makakasama, makakakwentuhan sa isang oras at sasamahan hanggang alas 4:30. Kaya naman kaagapay, kung hindi ka pa nagkapag-install ng ating 702-DZAS app, kaagapay, madali lang yan sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store upang mapakinggan ang inyong himpilan 24/7 mula umaga, tanghali hanggang gabi. Yan po ang ating 702-DZAS app. Magandang hapon din sa mga kaagapay po natin na nakakasama sa pamamagitan po ng kani-kanilang lang mga regular at PM Radio sa kaagapay natin na nakatutok na sa pamamagitan naman po ng ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio at kaagapay na nakikinig po sa pamamagitan ng ating YouTube, ang 702-DZAS FEBC Radio TV. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay para sa programang Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong magkakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito, base sentrohan natin ang mga kababayan po nating punong-puno ng sipag, punong-puno ng sakripisyo at punong-puno ng determinasyon sa likod ng kanilang mga tahimik na ginagawa o sakripisyo, maaaring sa pamilya, sa pangarap o di naman kaya mga kaagapay sa mga taong may gustong marating sa buhay ng patahimik. Ngunit kaagapay, sa likod nito naiintindihan natin yung pagod, naiintindihan natin yung hingal, naiintindihan natin yung mapapasabi sila na sana makakuha ko ng salitang pahinga. Nako, kaagapay, gusto kong mapakinggan, gusto kong malaman na meron kayong kasama. Kung ikaw ngayon ay pagod sa pagkakataon na to, nawa makasama mo kami sa isang oras at huwag kang maglilipat dahil mamaya uunawain nating mabuti. Bakit nga ba tayo may mga tinatawag na silent sacrifices? Bakit nga ba madalas mas gusto nating mag-isa kaysa sa ibigay ang nilalaman ng ating puso? Pero yan, bago man yan kaagapay, aminin natin na sobrang init. Ano bang ginagawa nyo para magpalamig? Nako kaagapay, alam nyo ba? May bumibili kami ng ano, sa San Pedro ng mga ice cube. Tapos alam nyo yung ginagawa namin, ninunguya namin siya, ginangata namin siya para makaramdam kami ng, alam mo to, ng kaginhawahan, kalamigan ng katawan. Kasi aminin natin kaagapay, pag nagbukas tayo ng aircon, grabe, malamig nga pero magugulat ka, malamig din ang dating sa'yo ng iyong bill ng kuryente. Sige nga, magkano ba ang bill nyo ngayong buwan po ng Mayo o sa nagdaang po na buwan ng April, magkano ang inyong binayaran dahil sa sobrang init, gusto nyo na lang kaagapay na tumambay sa aircon o di kaya yung ibang kaagapay natin tumatambay sa mall. Alam nyo kaagapay, no? Nakita ko kahapon, dahil nga kahapon ay Mother's Day, napakadaming tao sa mall, lalo na dyan sa ano, sa mall dyan sa San Pedro, yung Robinson's Galleria sa South kaagapay, napakadami pong tao. Grabe no, yung mga tao talaga, yung iba nagpapalipas talaga ng hapon para lamang sa libreng aircon. Yung ibang mga kaagapay naman natin doon talaga naglalaro at talagang isine-celebrate ang Mother's Day. Kaya naman po binabati ko ang lahat ng mga nanay, mommy, mama, inay, inang, ano man ang yung tawag sa inyong ina. Maligayang araw po ng mga ilaw ng tahanan natin kahapon. At syempre sa mama ko na si Imelda Imelda Govina de la Cruz. Happy Mother's Day, ma! So, hindi na tayo nakapag-post kahapon dahil sa sobrang pagod. Pero maraming salamat sa mga sakripisyo. Salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa aming magkakapatid. At syempre, kahit may mga asawa na sila kuya, ay patuloy pa rin kayong nagbibigay ng blessing together with Papa. At syempre, kaagapay, ngayong araw nga po ng Lunes, ay ang usapin pa rin natin ay patungkol pa rin sa motivation. Hindi tayo mapapagod dito sa ating himpilang magbigay ng motivasyon. At syempre, magbigay po ng pagkakataon na maliwanagan yung mga kaagapay nating dumaraan. Sabihin na natin, no, hindi lang physical na pagod eh, mentalidad at syempre yung nakakapagod umunawa. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay pauwi na, pwede mo namang lakasan yung radyo mo at syempre mag-earphones ka habang nasa bus para makipagkwentuhan sa amin. O di naman kaya kaagapay, kung gusto mong makita at mapanood ng personal ang ating live ngayon, punta ka lang sa 702 DZAS FEBC Radio at mag-comment ka na rin sa ating question of the day. Dahil kaagapay, ang ating question of the day ay, ano ang silent sacrifice mo na walang nakaalam? Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, ano ang silent sacrifice mo na walang nakaalam? Grabe, no, yung ating question of the day. Sabihin natin, mabigat yung question of the day natin kaagapay. Para syempre, dapat present ngayon ang lahat ng mga breadwinners, nagbabayad ng kuryente, dapat present yung mga taong may pinapaaral o ano man ang tawag mo sa'yo kaagapay, ha. Muli, ang ating question of the day, ano ang silent sacrifice mo na walang nakakaalam? Nako po, gusto kong malaman, gusto kong makita ang inyong mga kasagutan. Eto na, babasahin na natin ang sumama sa atin kaninang umaga sa pamamagitan ng ating poster. Eto, sabi ni Ate Juvet Panlakin, sabi niya, madami po tulad ng spiritual na buhay dahil mayroon po akong job at problema. Ganun po, pero nalampasan ng dahil kay God. Amen po, Ate Juvet. Ito sabi naman ni Ate Marical Loriaga. Sabi niya, silent sacrifice. I have to work hard for my family despite my father is burial week. Ouch. Sabi niya dito, I thank God for giving me enough courage, strength, and faith. Grabe kaagapay, no? Dahil, alam mo yon, meron talagang mga ganitong pagkakataon na kailangan mong pumasok ng trabaho kahit alam mo yung magulang mo o yung tatay mo ay sabihin na natin na mayapa o nasawi. Pero grabe, saludo ako sa iyo, Ate Maricar. Eto, sagot ang ating kaagapay na si Kuya Gerald Potante. Sabi niya, para sa akin mga kaagapay, yung mga hindi nalaman ng ibang tao na may problema pa rin ako, pero mas na may problema pa rin ako, pero mas kaya nang sabihin sa kaibigan o pamilya ang pinagdadaanan ng iba. O di ba, can you imagine this, guys, no, na parang ba't ganun, no? Mas madaling magbukas ng problema sa kaibigan kaysa sa pamilya. Mapapaisip ka nun eh. Minsan, mas madali pang mag-open sa strangers kaysa dun sa mga kakilala natin. Bakit? Minsan, mga natatanggap ko dyan kaagapay kasi hindi ka naman i-judge ng stranger. Kasi yung stranger, hindi ka naman kakilala. Kaya mabilis mag-open. Pero syempre, kaagapay, no? Vice versa, dapat may kakayahan tayo makapagbukas ng problema, pinagdaraanan, pagsubok sa mga taong mahal natin. Kaya mamaya, tatalakayin natin yan. Ito naman, sagot ng ating kaagapay na si Ate Lenny Contiendo. Sabi niya, maayos naman. But I don't worry too much kasi alam kong kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. In the pain and the happiness time of our life, just be thankful for every day. Nasabi mo na rin ba yan kaagapay? Kahit may problema, maaayos din naman. Magiging maayos din naman. O di naman kaya kaagapay, napasabi ka din naman na okay lang ako kahit hindi okay. Di ba minsan, no, ito yung mga classic lines o yung mga madalas nating masabi, lalo na kapag hindi ka okay, lalo na kapag hindi ka, alam mo yun, hindi ka okay to the point na okay yung pakiramdam mo, pero dahil may nilalaban ka o dahil may pinaglalabanan o pinagdaraanan ka, okay ka naman, pero deep inside, alam mo yung ano, yung puso mo na bugbog na bugbog na sa alalahanin, bugbog na bugbog na sa kaba, bugbog na bugbog na sa pag-aalala kung matatapos pa ba. Ito kaagapay yung mga silent sacrifices na kung saan hindi siya madaling sabihin, hindi siya madaling ikuwento, kasi alam mong mabigat, alam mong hindi mo mailabas. Yun kaagapay yung tinatawag natin na silent sacrifice. Salamat po, hug po Ate Lenny sa inyo. Ito, sagot ni Ate Jocelyn Rivaderena. Sabi niya, silent sacrifice to my senior patient to help them with no watcher, walang pamasahe, at help them to saw a clearance. Wow! Salamat po sa inyo, Ate Jocelyn. Grabe, no? Saludot po tayo sa mga ganitong, sabihin natin, parang caregiver ka ata, Ate Jocelyn, no? Na, alam mo yun, kaagapay na kahit sa ibang tao, ito yung mga klaseng sakripisyo na hindi matutumbasan ng kahit ano, yung magbantay. Kasi kaagapay, aminin natin, mahirap pagbantay ng mga pasyente, lalo na kung wala yung mismong pamilya nila. Pero imagine kaagapay, yung mga ginagawa mong silent sacrifice, at the end of the day, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon na wala kang reward sa dulo. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Gia Estanciano. Sabi niya, silent sacrifice ay to work hard for my family despite of my condition, doing household chores to them and repeatedly every day consuming all of my energy. And I am very, very, very tired and drained, but walang magagawa kundi padayon lang sa buhay because I love them and they are my life. The reason why I still breathe. I feel heavy today, but I know God will ease my burdens because He will be my, be I His, may the Lord be His done. Grabe ka agapay, no? Sabi ko nga to every time na meron ako nakakausap na mga housewife o mga nagtatrabahong ina sa loob ng kanilang bahay, na yung bigat po ng trabaho sa opisina ay naniniwala kong same din yan. Minsan nga mas mabigat pa yung bigat ng mga taong nagtatrabaho sa loob ng bahay, lalo na yung mga housewife, di ba? Aminin natin kaagapay na minsan sinasabi natin, ay nasa bahay ka lang naman, wala kang ginagawa. Hindi kaagapay, ha? Minsan o madalas, mas mabigat pa yung dinadala ng mga housewife. Ako po, yung mama ko, nakikita ko siya na yung pagluluto, lalo na rin yung papa ko, yung mama at papa ko, no, kasi wala na silang trabaho kaagapay. Nakita ko yung pag-aalaga nila sa amin. Kahit hindi namin nakikita yung sa 8 oras ng pagkatrabaho namin sa labas ng bahay namin, pero baka sa kanila yung pagod. Pero yung pagod na yun is yung pagsisilbi sa aming mga anak nila. Kaya hindi talaga dapat nating i-compare yung mga nagtatrabaho sa opisina at yung mga nagtatrabaho sa labas ng ano, o di kaya sa loob ng mga bahay. Eto, sabi naman ni Ate Mercy Guerra, sabi niya, maubos ang ipon sa senior na may sakit. Grabe, ang daming mga silent sacrifice kaagapay, no? Iba man yung itsura, iba man yung gagawin, iba man yung nangyayari, pero kaagapay, dalangin ko na huwag ka sanang sumuko sa buhay. Huwag kang panghinaan ng loob. Grabe, no, nakakamiss yung babalik tayo nung mga bata tayo, nung okay pa, nung wala pang responsibilidad. Pero ngayon na may responsibilidad na tayo, doon talaga bumibigat yung damdamin. Eh. Doon tayo nagkakaroon ng parang, matatapos pa kaya itong silent sacrifice ko? Meron pa akong pwedeng mapagkwentuhan, mapagbigyan ng kwento, o darating man yung gaan? Pero kaagapay, tandaan mo na naalala ko tuloy yung sa Matthew 10 verse 29 to 31. Sabi kasi doon kaagapay, ito yung moment kung saan kumakalat na yung ministry ni Jesus. Tapos sabi niya doon sa verse 29 na, diba nabibili sa dalawang barya ang dalawang ibong maya, pero ni isa sa kanila ay hindi nahulog sa lupa ng di pinabayaan ng iyong ama. Sabi dun sa verse 30, pati nga ang hibla ng inyong buhok alam niya kung ilan. Dapat sabi dun sa verse 31, kaya huwag kang mag-alala dahil mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Can you imagine this, ano, mga kaagapay, na napakadami ng hibla ng buhok natin, pero yung dami na yon alam ng Panginoon kung ilan. At syempre, di ba, iniisip niya ba, yung maya ba, nagutom siya isang beses? Pero alam nyo, kaagapay ang masasagot ko dyan, hindi. Kasi pinakita na dito ni, ano yun, ng ating Panginoon na personal na, ano siya, na Diyos. Tinan mo, sa maya, ang maya maliit, pero may concern siya. What more pa tayong mga tao? Kilala niya tayo, alam niya kung sino tayo. Kaya, tandaan mo kaagapay, alam ng Panginoon ang bawat iyak, ang bawat hapdi ng damdamin mo, anuman ang nararamdaman mo ngayon kaagapay. Stop ka lang saglit, relax ka lang, makinig ka lang sa amin, dahil ang mapagkikwentuhan natin kung paano ba gagaan ang ating damdamin. Sa pagbabalik kaagapay ng ating kwentuhan, aba, may makakasama tayong magbibigay ng kanya mga payo at syempre ang kanya mga tips sa usapin ng silent sacrifice. Huwag kang bibitiw kaagapay, dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Muli mga kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Inspirations Unlimited. Dito lang yan sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Brian De La Cruz para sa IU. Hashtag Monday Motivation. Kaagapay, muli ang ating pong question of the day. Ano ang silent sacrifice mo na walang nakakaalam? Grabe, ang daming mga nagpahatid ng kani-kanilang, alam mo yun, burden? Diba? Ang dami nagpahatid ng kani-kanilang pagod ngayong araw na to, kaagapay. Kaya naman, kung ikaw ay may pagod, kaagapay, sasamahan kita. Kung pagod ka ngayon, ha, makikipagkwentuhan ako sa iyo sa isang oras natin dito sa IU. Pero kaagapay, sabi ko nga, hindi ako nag-iisa dahil may makakasama po tayo na i-process yung mga nararamdaman natin. Na dapat ba talaga itong i-process o ipag walang bahala na lang. Yan po ang ating malalaman. Ang makakasama ko po ay isang mental health and financial wellness advocate. Isa rin po siyang psychologist, psychometrician at isang educator, mga kaagapay. Siya po ang kasalukuyang program chair ng psychology department mula po ito sa National University Dasmariñas. Ipinapakilala ko na po si Mr. Gideon Luke Perez T. Magandang hapon po sa inyo, sir.
2: Ayan, magandang hapon Kuya Bray, magandang hapon po sa lahat ng ating kaagapay na nakasubaybay sa atin ngayong hapong ito.
1: Ayan, ayan, magandang maraming salamat po. Sir, ano gusto niyong tawag ka sa'yo? Sir Gideon o Sir Luke?
2: Duk na lang po.
1: Ayun, Sir Luke, maraming salamat po, sir, sa pagkakataon. At kaagapay, ito na yung kanyang pangalawang pagkakataon na makakasama tayo sa ayo. Sige, sir, bago tayo magsimula, baka may mga gusto kong batiin na iyong mga estudyante at syempre dyan po sa faculty ng Psychology Department ng NU Dasmariñas.
2: Ayan, so magandang hapon po ayan sa aking mga estudyante kaninang umaga. Ayan, binabati ko kayo, ang aking mga faculty, ang aking dean, ayan si Sir Eric, ayan ang aking kapatid, ang aking mga kaibigan na nakasubaybay din ngayon at makasama ng ating mga kaagapay na matuto, no, pagdating sa ating silent sacrifice na tinatawag nga ano.
1: Thank you so much, Sir Luke, sa paggabay po sa mga kaagapay natin. Grabe, sir, no? Yung mga binasa natin kanina talagang real life stories, talagang nagbigay ng puso yung mga kaagapay natin sa usapin ng ano, ng sacrifice o mga silent sacrifice na tinatawag. Pero Sir Luke, hindi kita pwedeng tanungin muna. Sagutin mo muna ang aking question of the day. Sir Luke, ang aking question of the day, ano ang silent sacrifice mo na walang nakaalam?
2: Ayan, siguro madami, lahat tayo may share of silent sacrifice. Siguro isa sa mga naging silent sacrifice ko is yung nung pinili

0: na mga graduates ng parang ng mga graduate courses kasi yes. Ano siya kaagapay eh. Combination na siya ng experience, combination na siya ng ikaw na nagpapaaral sa sarili mo, combination na siya ng ikaw na lang mag-isa, wala ka ng classmates, kasi sila din may trabaho, kaya, nga, no, napareflect ulit. Ba't ako yung nag-reflect? Sige, Sir Luke, bago tayo magsimula, Sir, i-define muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng sacrifice?
1: Ang ganda yung salita, no? Sacrifice, no? Kapag sinerge kasi natin yan, ibig sabihin yan, like it's like you're giving something valuable, so something na very important sa'yo, gaya ng oras mo, pwedeng possessions mo, lalo na yung mga siguro bagay na hindi material things like yung comfort mo, convenience mo, para sa isang bagay na mahalaga pa sa'yo. Kaya mga tao na mahalaga sa'yo. Halimbawa siguro yung sakripisyo ng isang ina, kagaya ng ating mga dakilang ina kagahapon na nag-celebrate ng ating Mother's Day, ay Happy Mother's Day po pala, belated Happy Mother's Day, sa lahat ng ating mga ina na punong-puno ng pagmamahal at sakripisyo para sa kanilang pamilya. So yun, isang halimbawa ng sakripisyo na ang sabi nga sa kasabihan, di ba, kakainin na lang nila, ibibigay pa nila sa anak niya. Napakaganda na sakripisyo nun, no? So yun, isang halimbawa ng sakripisyo.
0: Grabe, Sir Doc, kumbaga parang basically speaking, ito yung isang bagay na kahit gawin ko ng paulit-ulit, walang kapalit, okay lang.
1: Okay lang, oo. Para siyang ganoon, di tayo nagsasawa kasi alam natin na worth it siya. Worth it yung sacrifice na yun na parang kahit i-give up natin isang bagay, yung oras na yun, okay lang kasi alam natin mas may kabuluhan yung pag-aalayan natin nun.
0: Parang ano yun, no? Sa dulo naman kasi may mararating, sa dulo may makukuha, sa dulo ito yung mangyayari. Pero Sir, di ba kung ang sacrifice, ay sabi, kasi di ba Sir, pag sinabing sacrifice, minsan loud yan. O ito yung ginawa ko sa inyo, ito yung mga nangyayari ngayon, o ito yung dahilan nito kung bakit ko to ginagawa. Pero Sir, iba ba yung meaning ng silent sacrifice dun sa ordinary sacrifice? Ano yung ibig sabihin naman ng silent sacrifice?
1: Alam mo, Kuya Bray, no, yung silent sacrifice, nagiging halos parehas lang siya, pero mas may lalim siya. No? Mas may pakahulugan siya dahil sa isang silent o tahimik na sakripisyo, hindi tayo naghahanap ng recognition. Hindi natin hinahanap na ma-validate siguro ng ibang tao yung mga bagay na binibigay natin o yung mga sakripisyo na inaalay natin, hindi natin hinahanap na may kapalit siya. It's basically unconditional at alam natin sa puso natin na hanggat kaya pa, gagawin natin to sacrifice na to at hindi naman na kailangan malaman pa ng iba kasi alam natin na masaya tayo na ginagawa siya outside from the spotlight. Alam mo yun, Kuya Bray, para siyang ganoon.
0: Grabe naman yun, no? Totoo yun, no? Minsan na you don't need a recognition in order to see na ito yung ginawa mo. Parang hindi mo kailangan ng validation, in short.
1: Hindi na, correct.
0: Sir, syempre sa mga ganung pagkakataon po na parang hindi ka na-validate, diba ang hirap, aminin natin, dito naman talaga sa mundo kaagapa, hindi naman talaga natin kailangan ng recognition. Lalo na, syempre, isa lang naman yung recognition na inaallow natin na ma-recognize sa'yo, kundi yung Panginoon natin na ma-allow yung recognition and to realize na ito yung ginagawa natin. Pero, Sir, syempre iba naman, iba tayo eh. Iba tayong tao. San po ba nagsisimula yung sacrifice? Ito ba yung parang dahil ba sa inggit? Dahil ba sa inis? O san ba, Sir, ano ba yung root? Ba't tayo nagkakaroon ng silent sacrifice?
1: Alam mo, Kuya Bray, at saka sa ating mga kagapay, ito sure ako, no, makaka-relate lahat dito, na gagawin natin yung isang sacrifice na to kapag tayo ay punong-puno ng pagmamahal, no? Gagawin natin na ibigay natin yung oras natin na pang oras na lang natin sa sarili natin pero ibibigay natin sa pamilya natin, sa mga anak natin, o kaya oras mo siguro para, o pang resources mo para sa sarili mo, ibibigay mo para sa mga taong pinapahalagahan mo, kaibigan mo, relatives mo, mga estudyante mo, mentees mo, mga mini-mentor mo, o kaya, you know, yung lagi siya nagmumula sa ano eh, sa pag-ibig na kapag nag-uumapaw siya sa'yo, pang you have that desire na pang ibigay siya sa ibang tao. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nandoon siya nagmumula. Kasi alam mo, Kuya, may mga pagkakataon na makaka-relate yung iba na pang kailangan nila mag-sakripisyo kasi kailangan. Dahil kailangan nilang maging responsable, kailangan nilang pangatawanan yung isang duty na nakasandal sa balikat nila. Minsan gusto nila, minsan naipit sila sa ganoong sitwasyon, pero pinipili pa din nila magsakripisyo dahil again, punong-puno pa din sila ng pagmamahal. At eventually,

0: Actually, naiiniwala sila na magbubunga din to pang one day magiging worth it din to. One day magbubunga, mag-result din to. At sure ako na matamis yung bunga nito pag nagkataon, pag dumating na yung panahon na yun. Parang ganun. Doon siya nagmumula eh. Lagi, lagi sa puso, lagi sa pagmamahal.
1: Grabe sir, no? Siguro, ano tayo, ganito tayo mga Pilipino, I guess, no? Na parang, kasi ano eh, malalim talaga. Alam mo, kaagapay, one of the things sa pinakagusto ko bilang isang Pilipino, malalim yung ating pagkakakilalan sa salitang pamilya. Malalim yung pagkakakilanlan natin sa mga nanay, tatay, kapatid, o ano man ang tawag mo sa mga taong tumulong sa'yo na one day, darating din sa pagkakataon na ngayon lang ako nagsasuffer, ngayon lang ako nagsasakripisyo, ngayon lang, pero darating yung pagkakataon na aanihin ko yung mga itinanim ko. And someday, siguro sir, no, most of the time, para sa mga breadwinners to.
0: Yeah, so para sa mga breadwinners, kasi sila yung parang karaniwan na paari na, may, pwede naman siguro na sarili na lang muna yung unahin nila eh. Parang, syempre, may mga, aminin natin, may mga pangangailangan na personal at sarili din ang ating mga breadwinners. Pero dadating sa punto na hindi, okay lang, kaya ko pa naman eh. Kaya ko pa naman sa sarili ko. Kayo muna. Diba? Kayo muna kasi mas importante yung pangangailangan nyo kaysa sa kasalukuyang kong pangangailangan. Kasi ako nakakatiis pa naman ako. Ako, kaya ko pa naman eh. Pero kayo, mas importante sa akin na ma-provide ko kung ano yung pangangailangan nyo. So, kayo muna. Parang ganun, kuya.
1: Sir, ano, wait lang. Maiba tayo. Sir, saan ba nang galing yung ano? Yung parang, dati naman kayo, sir, wala naman tinasinasabing breadwinner eh. Parang ngayon na lang kasi nagkaroon ng mga label. Ngayon na lang nagkaroon. Naniniwala kasi ako dyan, sir, na parang ngayon lang din naman talaga nagkaroon ng label na, oh, okay, dahil siya na yung nagpo-provide, ikaw na yung automatic breadwinner. Sir, saan ba nang galing yung labeling na yan? Kasi di ba parang mapapaisip ka, okay, dahil siya yung maraming sinasacrifice, automatic siya yung breadwinner, o eto hindi siya breadwinner. Saan ba nanggaling yung labeling? And at the same time, sir, kailan siya nag-start?
0: Alam mo, kuya, parang yung ano eh, yung pagiging breadwinner, kapag may someone na nag-step up because may need yung isang family, nakita ng isang miyembro na ako kaya kong mag-provide sa kasalukuyan, eto mayroon akong nagagawang paraan. That, tapos, if ang mangyayari, if yung pamilya na yun would work together para maibigay yung pangailangan, most especially financially, no? Kasi lagi naman tungkol doon yung pinag-usapan natin pagdating sa isang breadwinner. Karaniwan, laging tungkol sa financial, no? Pero pag yun, may nag-step up na isa, tapos siya yung laging pangkaraniwan na nagpo-provide, nagsasacrifice pa sa kanila, siya yung nagiging breadwinner. At unfortunately, sa ibang instances o pagkakataon, dahil siya yung laging nakapag-provide, siya yung laging nasasandalan, sa kanya na tuloy sumasandal yung the rest of the family member. Sometimes unintentionally because, you know, siya yung may kapasidad. Pero sometimes nagiging complacent din. Nakakalungkot, no? Kapag ganoon ang nangyayari, nagiging complacent yung ibang miyembro ng pamilya. Kaya sana, you know, para sa mga breadwinner, tuloy-tuloy lang tayo. At syempre, hindi natin sana mapabayaan yung sarili natin kahit tayo yung nagpaprovide para sa iba. At nagsasakripisyo nga para sa kanila.
1: So, sir, breadwinner ka?
0: Sa ngayon, hindi na po.
1: Oh, so before.
0: Kasi ako po ay bunso.
1: Ah, parehas po pala tayo.
0: Opo, yeah.
1: Ako rin po ay bunso. So, tayo mga bunso yung ano, balang araw.
0: Yes, balang araw. Tayo yung ano, kumbaga tayo nakaranas ng tulong ng mga breadwinner na nagsakripisyo pa sa pamilya natin. Ating mga magulang, ating mga nakakapandang kapatid. Kaya kumbaga sila yung doon tayo nagdodraw ng inspiration because of what they did, the sacrifices that they did.
1: Yes, oo, sir. Alam mo, ako, sobrang laking pasasalamat ko sa dalawang kapatid ko. No? Shoutout kila Kuya Axel, kay Kuya Daryl. At syempre sa magulang at tate ko, lalo na rin kay Uncle Noel. No? Yung tumulong sa mga panahong wala tayo. Kumbaga para yung mga panahong naghahanap tayo ng mga lines, yung mga naghahanap tayo ng direction, they are give the way in order na magkaroon tayo ng mga pangarap na to. And sir, balik tayo dun sa topic natin. Sir, na-discuss nga natin kanina yung sacrifice, ito yung mga bagay na ginagawa natin nang walang halong kapalit, and at the same time, si silent naman, we don't, parang ayaw natin ng recognition, pero ito yung nangyayari. Sir, ang tanong ko dito, most of the time, o bakit yung mga nagsa-silent sacrifice, bakit takot sila para magsabing kailangan ko naman ng tulong, pero parang hindi nila tinatanggap? Ano yung dahilan nun? Ibig sabihin ba, pinapakita lang matapang sila?
0: Alam mo, kuya, ano kasi eh, parang dahil sila ngayon nagiging provider, sila yung nagsisilbing suporta o kalakasan, no, sa pamilya or para doon sa mga bagay, mga tao na tinutulungan nila, nakapag-create sila ng image sa sarili nila na hanggat kaya ko pa, kakayanin ko pa eh, hanggat kaya ko pantibayan, magpapakatibay pa ako. At dahil doon sa maaring imahe na yun, maaring nakakabuo din sila ng imahe na pang ayoko ng pakiramdam na pang ako naman yung magiging mahina kasi ako yung nagiging source ng strength eh. Ako yung nagiging source ng kalakasan pa sa kanila. At dahil doon, ayoko na maramdaman na pang kinakaawaan ako dahil ako ay may pinagdadaanan din. Ayoko maramdaman na pang ako ay nangihina. Ganoon. Bagamat yun ay isang katotohanan para sa ating lahat. Kasi lahat naman tayo ay tao at lahat naman tayo ay may kahinaan. Pero dahil nga ayaw nilang ilabas yun, na nakatago siya sa isang maska na hindi kaya ko pa eh, okay lang ako. Yeah, di ba pag kinakamusap mo sila, kamusta ka? Hindi, okay lang. Okay lang, okay lang ako. Di ba? Parang ganun, di ba, kuya? Tapos ano, parang, syempre, dahil ayaw nila na makita na parang nahihirapan nga sila. At dahil doon, ayaw din nila na makaramdam siguro ng kritisismo o judgment sa iba or makaramdam na parang nanliliit sila dahil lang sa may pinagdadaanan din sila. Parang ganun, kuya. Kaya karaniwan sa kanila ay hindi nagsasabi. No, so ang ginagawa siguro nila para bine-vent out nila sa ibang paraan, nagko-cope sila baka iba nagnanood ng Netflix o kaya nag-gym, nagwo-workout. Ayun man yun, parang sa ibang paraan nila ibinubuhos no yung kanilang mga nararamdaman. Pero sabi tama yung sinabi mo kanina nung simula ko yeah, na parang hindi sila madalas nagkikwento dun sa mga pamilya karaniwan na pag ganun. Lalo na pag hindi pa masyadong ma-strong yung trust. Ika nga.
1: Yun po pala no, Sir Luke, napansin ko din na parang kasi ano, syempre ako hindi naman sinabi nung kapatid ko sa akin na huwag ka na mag-aral kasi di ko na kaya. Pero ang sinasabi lang, sige mag-aral ka lang pero pag yung parang pagpanahon mo naman para magbigay. Basta ang sinabi lang ng mga kapatid ko, sige aral ka lang pero kapag yung kailangan na namin ng tulong, ikaw naman yung tumulong sa akin. Pero until now, parang ganun pa din eh, parang bunso pa rin yung turing nila sa akin. Kumbaga parang at the end of the day, parang doon yung lagay ko pa din yung iniisip nila. Sir, sa ganung pagkakataon, ano to, yung mga silent sacrifice ba nila, natapos din ba yun? Or nagdere-derecho pa rin yun? O let's say na, natatapos ba yung silent sacrifice?
0: Itong silent sacrifice na to eventually, depende sa kanila. Kasi yung desire nila na patuloy na magsakripisyo dahil sa pagmamahal ay hindi naman natin mapipigilan yun eh kung yun nag-uumapaw na pagmamahal sa kanila no? Dahil gusto na ibigay yun sa mga taong mahalaga sa kanila. Pero itong mga sakripisyo na to, hindi naman nila to gagawin kung hindi rin naman ganun kahalaga sa kanila itong mga taong sinusuportahan nila, itong mga taong tinutulungan nila. Pero siguro, ang paalala ko siguro sa kanila na kung gusto natin magsilbing patuloy na kalakasan sa kanila, kailangan maalagaan din natin yung sarili natin. Makita din natin sa sarili natin na mayroon din pala ako mga pangangailangan na kailangan ma-attend din. May mga needs din ako. May mga, hindi din naman siguro nakakahiya na minsan makatanggap po ako ng affirmation din. Ma-affirman lang ako na okay din pala na nakikita no, yung sakripisyo ko. No, pang nakakagaan kasi yun ng kalooban. At dahil, alam mo yun, pang eventually, dahil nagbibigay tayo ng suporta sa iba, pag tayo kasi ang naubos, ano pang ibibigay natin sa kanila? So kailangan patuloy nating maalagaan yung sarili natin at ma-attend yung mga needs natin para itong sacrifices na ito, kahit gano'n to katahimik man, ka-silent path, is hindi siya masasayang, no? Hindi siya mapapasawalang kahulugan o kabuluhan pala. Ayan.
1: Sir, ano bang pwedeng mangyari kung yung silent sacrifice nagdere-derecho?
0: No. Pag ito, alam mo kuya, pag nagdiretso to, tong halimbawa na wala tayong nasasabihan, wala tayong napagkikwentuhan, ang tendency nito parang sa sarili na natin siya tapos you know, kapag nagpatong-patong yung stress, no, yung bigat, yung isipin tapos wala tayong mapagkwentuhan, eventually nagresulta yan sa mga psychological conditions kagaya ng depression, anxiety, ayan, mga ganoon na minsan nakaka-apekto na din yan sa doon sa pang-everyday nating pamumuhay, doon sa paraan ng paano tayo pumapasok sa trabaho, sa pakikitungo natin sa kapwa natin, and even doon sa pagpapahalaga natin sa sarili natin dahil nakikita natin na lagi na lang bang ako yung magsasakripisyo? Paano naman ako? De, parang ganoon, no? Kapag hindi na din natin na-attendan yung personal needs natin. So, yun, somehow, eventually, we would feel small that exhausted, no? Kagaya ng mga nakapagkwento natin kaagapay kanina, kuya.
1: Ito nga, sir, no? Sir Luke, basahin ko lang to, sabi ni Ate Aurelia Dulay. Sabi niya, listening po ako, Kuya Brian, Sir Luke, from La Union. Yung sacrifice na isusubo ko na lang ibibigay ko pa sa anak ko, madalas mangyari to pag naglalabandera, pag ibinibigay ng amo ko yung imerienda, iuwi ko pa sa anak ko or magiging ulam. Grabe, nakakaiyak. Sabi di man dito ni ano ni Benjamin Ganapin Jr., sabi niya, paano po ang gagawin sa silent sacrifice versus magmamahal ka na din sa sarili mo? Itinuro po yan sa Matthew 16 verse 25 yung paradox style. Pero mali din yung pabayaan ng sarili. So hindi siya sacrificial kung uunahin ang sarili. Grabe, no? Ito ba sabi ni Kay Mawu? Sabi niya, yes. Yes po, silent sacrifice is not expecting the recognition ng tao but recognizing all our efforts. Sabi dito pa ng isa, sir, sabi ni Vilma Ragidin, sabi niya, marahil batid po ng iba na malabo ang mata ko minsan, pero may mga nag-take advantage, like kulang yung sukli sa akin. Thanks God, ibinibigay po sa akin ni Lord to double check yung sukli. Ayun, kulang nga po ang sukli nila, tinatry po nilang i-approach sa akin ng mahinahon. Aminin natin, sir, no, parang most of the time, yung mga nagka-silent sacrifice, iba-iba yung mga sitwasyon sa buhay. Katulad ito, may labandera tayong kausap, may housewife, may nagpapaaral, o sabihin natin, yung iba na parang ito, sir, may pinipili ba yung, ano, parang may pinipili ba tong silent sacrifice? Kumbaga parang, most of the time, sino yung kadalasan nakakaranas nito?
0: Ano mo, yun, kuya, ang nakakakalniwan, no, nakaka-experience ito. As in, syempre, doon sa nabanggit natin ng mga tao na punong-puno ng pagmamahal. Pero ito yung pangkalaniwan sa mga magulang, no, na laging inuuna yung kapakanan ng kanilang mga anak para sa buong pamilya, no, para sa, instead na yung sa sarili nilang nila, di ba, sa family muna nila. Tapos, ano mo, ano din to, common dito sa mga OFWs. Alam mo yun? Lalayo ka, grabe, no? Lalayo ka sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa buhay na kinagastan mo para lang isakripiso yung comfortability mo. Tapos para lang, syempre, mas makapag-provide ka sa kanila. Ilang buwan kang malayo, di ba? Pero eventually, pag nakauwi ka, bibigay mo din sa kanila yung pangarap, no, yung buhay na komportable at para sa kanila. Tapos, comfortable, karaniwan din ito, kuya, sa mga ano, doon sa mga nasa service provider na trabaho, kagaya ng mga teacher, mga coaches, health workers, yan, lalo na sa mga health workers, kahit medical health professional, mental health professional, karaniwan din sa kanila yan kasi lagi nilang iniisip yung kapakanan. At syempre, dahil tumutulong ka sa kapwa, hindi dapat makita, no, ng mga tinutulungan mo na napapagod ka din, napanghihinaan ka din. Although, syempre, that's valid naman. Pero kailangan mo mag-saving inspiration sa kanila dahil nandun nga sila sa punto na kailangan nila ng suporta at tulong mo, no? At syempre, yun din sa mga breadwinners. At to those, regardless, kahit ano pa yung profession mo, kahit ano ka man, basta malaki yung pagmamahal at pangarap mo sa mga taong nakapaligid sa'yo o taong sinusuportahan mo, yun. Tayo, laging mayroon tayong gusto isakripisyo pa sa mga bagay na yun, ano?
1: Grabe, no? Siguro ang daming napapabuntong hininga din ng mga kausap natin. Kasi ano, sir, di ba, kumbaga parang whatever it happens, whatever it takes, yung mga palihim na sakripisyo natin, alam naman natin hindi yan nakikita ng ibang tao unless yung i-recognize, unless na kailangan nila ng ano, unless na parang kailangan nilang sabihin. Pero little that we know kaagapay, no, na parang salamat sa pagmamahal na yon, no. Siguro kung ikaw kaagapay nakikinig ngayon, no, parang valid yang nararamdaman mo yung pagod, pero una sa lahat nagpapasalamat kami sa iyo sa tulad mo na halos isakripisyo yung pagkain, halos isakripisyo yung kakainin mo, nabibigay mo pa. Nagpapasalamat kami sa iyo dun sa gusto mong ibili ng pera mo, 'di ba? Pero ibibigay mo pa sa pamilya mo. Kudos sa mga ganyang uri ng tao. Sir, sa ganitong pagkakataon, ano kaya yung pwedeng maging reward ng mga tao? Ano kaya yung nakikita mo, sir, na pwede nating gawin tayong mga tao na aware doon sa mga taong nagsa-silent sacrifice? Paano ba natin sila ire-reward, sir, sa simplest thing na pwede nating magawa?
0: Oo, no. Yung pwede siguro natin gawin, Kuya, is pang dahil aware tayo na itong mga taong to ay may binibigay na extra. Eh, imagine that extra mile, no? Extra inconvenience nila para lang mabigyan tayo ng convenience or comfortable living conditions. Napakalaga na makapagpasalamat tayo sa kanila. Pwedeng verbal, pwedeng non-verbal, sa iba't ibang paraan, iba-iba naman ang love languages ng mga tao. Pero siguro yung isang bagay na maaaring hindi matumbasan is i-affirm natin sila na masabi man lang natin na na-appreciate ko yung effort mo, na bagamat minsan hindi ko nasasabi, pero nakikita ko na binibigay mo lagi yung best mo. At dahil doon, ito yung buhay na tinatamasa natin. Regardless yan, kung breadwinner yan, parent man, or even yung mga anak, alam mo kuya, yung mga anak na nagsasacrifice for their family, regardless kung panganay yan, panggitna o bunso, di ba? Nagsusupport sila and may mga isinasantabi sila, no? Para lang may bigay yung mga pangailangan ng family niya. So, you know, a little thing na makapagpasalamat tayo sa kanila in a simple way. Hindi naman siya kailangan magastos, hindi naman kailangan in grande talaga. Basta mula sa puso, malaking bagay na yun sa kanila. Ay, yun yung parang magiging gasolina nila para, you know, patuloy na lumabal. At tayo din, dahil nakikita natin sila na nagsasakripisyo pa sa atin, sikapin din natin na maalalayan sila sa pagkakataon na syempre sila din naman yung may pangangailangan. Ano, kuya?
1: Naalala ko tuloy, sir, no? Parang ano to, na parang libre naman ng pagsasalita. Alam mo, sir, no, one thing na natutunan ko inside of our church, lalo na sa Victory San Pedro, and syempre doon sa leader ko na si Kuya Erwin, lagi niyang sinasabi na, always honor your mother and father. Always. Kumbaga, i-honor mo sila by saying those words. Kasi kailan mo pa sasabihin na thankful ka sa kaila, pagpatay na ba yung tao? Hindi niya na maririnig yan. Kailan ba natin may kakayahang sabihin na salamat po sa inyo, I love you po. Alam mo, kaagapay, sabihin mo na yan sa mga taong ano, no, sa mga taong nagbigay sa iyo ng opportunity to grow. Kasi kailan mo pa sasabi o kailan mo pa ba sila i-honor kapag patay na ba sila, kapag hindi na ba sila nakaririnig? Tandaan po natin, kaagapay, kami nga po dito na appreciate ko tuloy yung station po namin. Alam niyo ba dito, Sir Luke, no, na every birthday po ng isang kamanggagawa po namin, ina-affirm po namin siya. Kasi totoo yan, eh, libre na lang po ang pagsasabi, salita. Libre na lang po ang labi, libre na lang po yung lumalabas sa atin. But hindi pa po natin i-affirm yung mga taong nagkakaroon ng mga silent sacrifice. I-affirm natin sila the way na dapat nating sabihin yung mga ganitong bagay. Kaya dapat maging blessing din yung pagsasalita natin para mas ganahan yung mga tao sa ginagawa natin. Tama ba to, Sir Luke? Tama ba yun?
0: Yes, kuya. At saka pang sabi ko nga minsan sa mga estudyante ko, alam nyo, kahit 2026 na ngayon, kahit nagtataasan yung presyo ng mga bilihin, libre pa din na maging mabuting tao,
1: tama,
0: libre pa din na magbigay ng affirmation sa ibang tao, lalo na doon sa mga taong nagsasakripisyo para sa kapakanan natin. So mahalin natin sila, ibalik natin yun sa kanila. Kasi yun yung parang at least pinakasimpleng paraan na ma-encourage din natin sila sa kabila ng mga sakripisyong ginagawa nila, lalo na hindi sila laging nagiging loud about it. No? They're always on, most of the time, behind the spotlight. Eh.
1: Kaya, alam mo, kaagapay ha, huwag kang maging madamot, in short. Kasi ano yan eh, yung pagiging mabuti, libre na lang, ibigay na natin ng lahat. Diba? Kumbaga para maging mabuti na tayo sa pananalita, maging mabuti na tayo sa affirmation, kasi kaagapay, at the end of the day, yung pagiging mabuti mo sa ibang tao, lalo na dun sa pamamagitan ng pagsasalita, nakakaboost siya ng confidence, nakakaboost siya na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya, sir, gusto ko mampahabain pa ng sobra-sobra tong programa natin. Pero, sir, ano kaya yung payo at ano kaya yung mensahe mo sa mga taong dumaraan sa silent sacrifice?
0: Ayan, para sa ating mga kaagapay, no, na marahil yung mga sakripisyo natin ay hindi nakikita ng iba, marahil ay ito ay hindi natin nasasabi o kaya nakikwento sa iba. Ano man yung antas o ginagawa natin sa buhay, no, alam mo, kaagapay, yung efforts mo, hindi siya unseen o siya ay mahalaga pa din, makabuluhan pa din siya kahit siya ay hindi nakikita ng iba. Yung marahil yung pagmamahal na binibigay mo sa iba ay hindi siya maingay dahil nga ikaw ay pinipili mong maging tahimik, pero kahit tahimik yun, makabuluhan at mahalaga pa din yun. So itong strength na to, itong sacrifice at itong pagsasakripisyo mo na nagmumula sa pagmamahal, sana ay hindi ka magsawa. Oo, minsan nakakapagod siya. Minsan may mga pagkakataon na parang gusto mong mag-give up na lang. Pero kapag tayo ay pinili natin na piliin natin yung pinili natin yung path ng pagmamahal para doon sa mga taong pinag-aalayan natin sa sakripisyo natin, sana patuloy pa din tayo ma-inspire, no? At eventually dadating at dadating din yung panahon na magpe-pay off lang. Magpe-pay off din to, 'di ba? Magbubunga din lahat ng sacrifice na to. Sabi nga 'di ba ni Lord, parang hindi naman maigsi yung kamay niya para hindi tayo abutin, at hindi naman siya bulag para hindi makita yung mga sacrifice na ginagawa natin, no? At nakikita ni Lord yun, no? Itong mga efforts na ginagawa natin, yung mga pagkakataon na pinipili nating mapuyat para sa mga anak natin, yung parang iuuwi ka na lang sana pero rakit ka pa kasi gusto mo makapag-provide sa kanila. Nakikita ni Lord yun. At eventually, nakikita din niya yung pag-ibig na ginagawa mo yun dahil gusto mong silang mas masuportahan at mas may bigay sa kanila yung pagmamahal at yung mga pangangailangan nila. So yun, sana ay hindi mo siya sukuan, no? Sa mga pagkataong hindi madali, sana patuloy tayo pa din tayong manampalataya kasi may isang tao na ultimately nagsacrifice pa sa atin, di ba si Lord?
1: Yes.
0: Nagsacrifice siya para sa atin, di ba? Para sa kabubuti natin, para mas magkaroon tayo ng mas malalim na relationship sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: amen.
0: Dahil doon sa sacrifice na yun, kaya tayo nandito, di ba? Kaya tayo nakapagmahal sa kapwa natin, kaya tayo may kapasidad na ibigin sila. So, hayaan natin na mag-overflow yung pag-ibig na yun para patuloy natin siyang maibigay sa kapwa natin at eventually ma-inspire at ma-encourage din natin sila na hindi naman nakakabawas o nakakababa bilang isang tao kapag ikaw ay nagsasakripisyo sa kapwa. Lalo na actually mas nakaka-empower dahil alam natin na yung ginagawa natin hindi siya put in vain. It's meaningful and it's purposeful. So, kapit lang mga kaagapay.
1: Yan, mga kaagapay, nakasama po natin ang isang psychologist, psychometrician, mental health and financial wellness advocate, walang iba, si Sir Gideon Luke Perez T. Sir, baka may mga gusto kong ipromote ng mga services mo, go ahead po.
0: Ayan po. So, sa ating mga kaagapay, ayan po, ako po ay under dito po ng PsychTrend Psychological Services sa Dasmariñas, Cavite. Ayan po, pwede po kayo mag-message for consultations po and appointment. And also, currently with NU Dasmariñas. And yun din po, muli binabati ko po ang aking mga katrabaho, kaibigan dyan sa NU Dasmariñas. At ang aking mga kaibigan, ang aking mga kapatid, ang ate ko, ayan, Ate Larin, Ate Lara, si Kuya, at si Papa. Ayan, aking Papa, nanonood din po ngayon.
1: Ayan, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po ulit, Sir Luke.
0: Salamat, Kuya Bay. At sana na-encourage natin ang ating mga kaagapin ngayong hapon.
1: Yan, maraming salamat po sa lahat po ng lahat na babanggitin natin. Breadwinners, nagkatrabaho, magulang, OFW, anuman ang iyong kalagayan dito sa mundo. Kaagapay, maraming salamat sa pagmamahal ng wagas. Salamat sa pagmamahal na hindi mapantayan dahil sa inyo. Maraming pangarap po ang nalagyan ng pagkakataon upang, alam mo yung maraming pangarap ang naging totoo dahil sa mga sakripisyo ng mga taong hindi naman kailangan ng recognition. Bago tayo magtapos, mga kaagapay, pasalamatan muna po natin ang nakasama natin sa broadcast, si Kuya Benjo Murano, sa ating intern na si Angelo Lorenzo, at syempre sa Bukawi Transmitter Set, at sa umalali sa atin kay si Shaira Gabornes. Muli kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Inspirations Unlimited. Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Isang pagpapala po na kayo ay aking makausap muli dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ruzalara Madizon. Salamat po sa inyong pagsuporta at pananalangin sa ministeryo po ng FEBC at sa pakikinig po ng aming mga programa dito po sa Himpapawid. Kung kayo po ay nangangailangan ng encouragement today, I hope that you can stay around for 30 minutes as we talk about the life of Peter dito po sa ating programang Reflections para sa araw na ito.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Russell Arama Dizon. Nawa po ang ating naging pagbubulay-bulay sa araw na ito ay nakatulong sa ating lahat to be bold for Jesus. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo.

0: aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143DZMR Santiago Isabela, 1116DXAS Zamboanga, 1233DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning, good morning. Kami po ang inyong kasama dito sa Family Matters ngayong Monday edition. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin dito sa pamilyang programa ng 702DCS. Kami po ang inyong mga lingkod, John Armilan, kasama si
5: Kuya Willy Basilio po.
4: Good morning po, Kuya Willy.
5: Morning, morning, morning, Bishop. Morning.
4: Puting-puti tayo, puting-puti.
5: Oh, ikaw naman, pulang-pula. Hindi, pinag-diwang mo kahapon yata.
4: And then, right after our broadcast, ay ating i-dedicate yung isang grand pavilion and resort dito sa Santa Maria, Bulacan.
5: Wow.
4: Right after, ay talagang iahandog ito sa Panginoon. Kaya naka-forma na tayo. Naka-ready na. Kaya talagang at ito ay nagkapasalamat tayo kasi sa Oring Galeon at siyang nag-imbita sa atin dito. Kaya ganun pa man, ay nais natin pasalamatan sa Panginoon ang mga kasama natin ngayon dito sa Family Matters. At tayo nagpapasalamat din sa pag-iingat ng Panginoon sa isang buwan na pag-ikot-ikot natin dyan sa ating ministry trip dyan sa Japan. At pagdating natin dito noong Biyernes ng gabi, naku, napaka-init. Parang gusto ko na bumalik doon sa Japan.
5: Ayun.
4: Pero salamat sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay nararanasan natin, mainit man o maginaw. Tayo bumabati sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Ngayon nakatune na dito sa ating broadcast si Mendoza Couple, si Andy, at

0: Aida, ganun din si Nora Kabantog, at ganun din si Elizabeth Concepcion dyan sa Tugatog. Si Jocelyn Garciano, maraming salamat sa inyo. At si Elizabeth Concepcion, Happy Mother's Day daw sa lahat. At kasama ang kanyang nanay, si Ate Judy Jacinto, at ang iba pa mga kapatid niya na isa ng butihing nanay. Kasama na si Butch, si Rochelle, at ang hipag niya, si Janet, si Orl, at ang iba pa si Betchay de Jesus ay nanonood ang kinilin sa atin. Umabati ko yung mili at mamaya batiin natin yung iba pa nating mga tagusumusubaybay at nagpaparandaw sa atin dito sa FB natin. At siyempre pa sa ating batiin ang happy listening lahat ng mga tagapanood at kapatid natin dyan sa Japan. At mula dyan sa Chiba, kami lumapag dyan sa Chiba, mga pamilya ni Brother Art at Sister Belen at Canosa Family at ganun din ang mga simbahan ng Alliance Churches dyan sa pamanda ni Pastor Garcia at ganun din ni Pastor Ferdy at ganun din ang Jesus the Loving Shepherd, ganun din ang Gloria Koiwa, panguna ni Pastor Mireille at siyempre pag sa ating batiin ng happy listening din, maiti ang mga simbahan dyan ng mga evangelical preachers ni Pastor Nino. Inalaw tayo dyan sa Toyokawa at ang Talking About This Church, si Kim ay at ang kanyang kabiyak. Ganon din si Raylene at ang kanyang kabiyak na siyang tagamahala ng Talking About This Church. At ganon din ang aming tinirahan dyan, si ang Kiambao family. Si Len at saka si Chris. At marami pa sila dyan. At siyempre yung ating taga-subaybay dyan, ang Damian Sisters. Ayan. At tayo nagpunta rin dyan sa Fuji. Sa imbitasyon ni Pastor Johnny at ang kanyang kabiya, Pastor Helen. At ganoon din sa Toyokawa at AOG. At kanilang maraming outreaches. We had a revival meeting yan ng mga kabataan. We praise the Lord. At siyempre gusto rin natin batiin ng happy listening ang mga kapatid natin na nanonood at nakikinig sa atin dyan sa iba't ibang outreaches ng mga simbahan. Hindi tayo nakarating sa Jesus the Gospel dahil nag-conflict na yung ating mga schedule at iba pa. Kaya, pero nakakatuwa, nakakataba ng puso na marinig na sila ay sumusubaybay, nanonood at nakikinig sa atin dito sa atin sa Family Matters dito sa 702 DCAS. Kaya maraming salamat po. Maraming siyempre nanonood at nakikinig sa atin dyan sa ano, sa Pampanga. Ayan, marami kang kapampanga doon kaya Willie.
1: Oo.
0: May lumapit po sa akin eh. Talagang parang kapampanga si Pastor Willie.
1: Oh,
0: may salita siya na parang tunog Kapampangan. Hindi mo ba ako nadidilig na bumabati siya lagi? O batiin mo na nga ang mga Kapampangan.
1: Siyempre, kaya kayo nga mga santing mga lagong kabalen, mayapabak po at salamat. Kaya beta mo king Family Matters pagka Lunis ng Aldoiti, eh miyabe-yabe po tayo. Yan.
0: Yan. Praise the Lord.
1: Magkakasama po tayo pagka Lunis ng umaga sa Family Matters. Salamat po sa 702 DCS. Magkakaugnay-ugnay sa paraan ng himpapawid.
0: Amen. At tayo nagkapasalamat sa Panginoon. Mga yung guest natin noong Monday, nanonood, nakikinig sila sa atin. Ha? Yung biglaan natin ginis.
1: Oo,
0: habang kami nagka-camping doon sa Japan. At happy listening po.
1: Oh.
0: Yan, Kiambao Focus. At nako, isa-isayin natin. Maging sila Brother Felix ay nanonood ang kinig sa atin ngayon. At ito, nagparamdam na. Nako, mamaya-maya, babalikan natin sila. Eh, siyempre, baka may babatiin ka, Kuya Willie.
1: Opo, binabati lang po natin. Siyempre, ang MCF family sa kanya pong pagdiriwang noong Sanlinggo ng 50th anniversary. At katuwaan po talaga tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus dahil po pinagkatiwalaan na tayo ng 50 years and onwards pa no sa biyaya ng Panginoon. And then siyempre itong linggo na to kahapon pinagdiwang naman natin Kuya Junel ang araw ng mga nanay.
0: Yo, mga happy kabiyak, Mother's Day.
1: Yung mga kabiyak na hindi nga pinagkalooban ng biological na mga anak pero meron pong mga anak supling sa espiritu o
0: yes.
1: Kasi paga nila at pagtataguyod ng mga paptahanan din po. So binabati po natin lahat ng mga kananayan natin yung po mga tita sa Cavite, Ate Marlene Namuco, ang nanay Lydia Dominguez, lahat po kayo, mga nanay namin, pinagpala po kami ng Panginoon, giving you sa amin pong mga pamilya. Praise the Lord. And siyempre, Kuya Junel, birthday po ni Ate Edna sa Biyernes.
0: Wow!
1: Binigyan po ka ng gandang misis na si Ate Edna.
0: Happy birthday to you. Kaya pala ako nakapuli.
1: Ayan.
0: Meron may birthday.
1: Oh, laba, napakanta si Kuya Jun ng birthday song sa iyo.
0: Ayan,
1: nanonood siya sa iba.
0: Ayun, happy birthday po Ate Edna at nako mag-communicate na kayo ni Tess kung kailan ang lakad natin sa Liliw, Laguna. Ayan, inaantay-nantay natin yan. Eh, siyempre gusto natin batiin din ng happy listening ang lahat ng mga regular natin taga-subaybayin, kayo nasa tahanan, nasa eskwelahan, or nasa mga opisina. Welcome, welcome, and good morning. Gusto natin batiin ng happy listening ang Jesus the Loving Shepherd at ganoon din ang the Lord of the Harvest, panguna ni Pastor Ison. Si Sister Loida at si Pastor Monty ay talagang they welcomed us. At ganoon din si Pastor Ferdy at si Glenda. Nako eh talagang we had a wonderful time of fellowship. At nako eh kung ating isa-isahin ngayon eh ubos ang ating oras. Kaya mamaya subukan natin balikan ang iba pa nating mga babatiin. Pero Kuya Willie, ano ba ang topic natin sa araw po na ito?
1: Well, ang ating pong papaksayin, may kaugnayan na rin po one way or another sa ating pagdiriwang ng Mother's Day, ways to express love to your wife.
0: No? Ayun. Yan. Pwede natin haluan yan. Ha?
1: Oo, siyempre.
0: Ways to express your love to your mother. Ayan.
1: Oo.
0: Ayan. Kung husband, to your wife. Kung ikaw ay anak na nakikinig, to your mother. How do you express your love to your mother? Gusto ko batiin ang belated Mother's Day special ang aking butihing nanay, si Kamring. Ayan.
1: Yun.
0: Ayan. At ang babaeng nagbigay ng kanyang buhay sa aming limang magkakapatid. Hindi na nag-asawa nung nabiyuda. Ayan. At kahit napakarami maniligaw, ayon sa kanya. Binibiro namin eh, bata pa kami. Kami alam ko, totoo. Eh, mukha naman totoo. Kaya pinili niya. At yung mga kabashmate doon niya na byuda, nagsipagkatawa na, pero siya na natili. At si Gaber na ito. Salamat po mga maray sa inyong buhay. At syempre, si Tita Bec, na surrogate mother sa aming mga anak at sa marami niyang pamangkin. Ayan. At syempre, si Ate Edna, syempre, bukos sa happy birthday, happy Mother's Day din.
1: Oo po.
0: Napaka mabuting ina sa dalawang anak, si King and Queen. Ayun,
1: oh.
0: Praise the Lord. At siyempre, mabuting asawa din kay Supreme King.
1: Ayun.
0: Nako, eh, mamaya balikan natin ang ilan natin mga pagkilala at pagbati sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Pero ngayon, babasahin natin po ang salita ng Panginoon na siyang paghuhugutan namin sa ating pong talakayan sa araw po na ito. Pakinggan po natin ang Kuya Willie Basilio sa pagbasa ng salita ng Panginoon.
1: Basahin po natin mga kagapay at kumuha tayo ng ilang mga encouraging words. Sa sulat, unang sulat ni Pedro, Kabanatang 3, Talatang 7, Mabuting Balita Tagalog, kayo namang mga lalaki, unawaan ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. NIV, husband, sabi niya, in the way be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers. Ilang mga bagay ang ating hugutin dito, Kuya Junel. Ang una po, yung sinabi niya, gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. And of course, basic ang kahalagahan ng pananalangin. Merong paghahayag yan ng panglahatang buhay espiritual ng isang mister, no? In the context ng sulat ni Pedro dito. Pero sabi nga natin, pati na po sa pagiging tatay kasama nandiyan po si nanay, Mother's Day, ay mahalaga po na yung ating inihahayag na buhay espiritual. Maganda na ito po ay nakikita, ini-apply kagad natin una sa ating mga kabyak, mga anak, ay mga nanay ng ating mga anak. Dahil po, meron po yung magandang connection doon sa pagsasalin sa lahi. Kung ano ang kinalakhan ng bata sa loob ng tahanan sa tulungan ng tatay at nanay, napakabalansyado ng paraan ng Panginoon pagbubuo ng pamilya. Alalahanin po natin na yung ikang ay merong may co-contribute ang isang ama, pero hindi po lamang yon ginawa ng Panginoon, kundi nilagyan po niya ng katuwang ang tatay, dili ba kundi si nanay, para po doon sa kaganapan, kabuuan ng pagbibigay po ng malaking tulong sa pagsulong ng buhay ng ating mga anak. Thus, sa Biblia po, maliwanag, Old and New Testament alike, pinakikita po ko, Junel, na unang-unang nasa puso talaga ng Panginoon Diyos natin, yung pamilya. At nandyan po si Mrs. o si Nanay. Ikalawa, na obserbasyon po natin dito, yung sabi po, opo, may sinasabing limitasyon si Nanay, si Mrs., dahil sa mas mahina physically that is. Pero alam niyo po, yung pagsasama ng pagsasanib po ng dalawang kaisipan at magiging isa, gagabayan ng Panginoon sa kanyang karunungan, ay napakaganda po na malaking pakinabang po sa pagtatayo ng isang bagong pamilya sa mundong ibabaw. Sinasabi natin madalas, Kuya Junel, sa pagpapayuhan, pagka may kakasal, bagong pamilya na ang sisimulan ni Lord sa inyo, ha.
0: Yes.
1: Hindi na yung pamilya niyong pinanggagalingan ito, kundi malaking pinagkakatiwala sa inyo ni Lord, magsisimula kayo ng bagong pamilya sa mundong ito.
0: Amen. That's right. Kaya talaga napakahalaga na i-embrace natin ang gabay na yan ng salita ng Panginoon, ano po, at kung paano ang mga lalaki ay dapat na talagang bulay-bulayin ang salita ng Diyos na yan. Pwede mo bang pakibasa muli, either English or Tagalog?
1: So, Tagalog ulit, Kuya Jel, sabi niya, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin.
0: Amen! Nawa, matapos ang program natin na ito, ay mas magiging maganda ang pakikitungo ng mga asawang lalaki sa asawang babae at ng mga anak sa kanilang nanay.
1: Amen.
0: Bilang ika nga ay weaker vessel at equally important, hindi ba? At saka siyempre, kailangan ng agreement ng nanay para yung biyaya ng Diyos ay dumaloy. Kaya pag nagbe-bless, nagbe-bless tayo, pagkakataon yun to release the blessing. Ah, bless you. God bless you. Kaya yan po yung agreement na yun. Wow! Mamaya po ay talakayin po ng Kuya Willie in a detailed way ang ating pong talakayin sa araw po na ito. Pero sa nalabing ilang minuto natin bago mag-break time, bago natin batiin ang mga nagtetext sa atin. Ito o si Herbie de Jesus and na Austria. And syempre pa, ito nagtext sa atin ang special natin na talagang hinahanap ni Kuya Willie noong nakaraan. Ang pastor na, hardinero pa. Ayan, napaka-saga ni Pastor Eliezer Galios at si Pastor Radyo. At yung dinala niya kami doon sa garden niya. Ang ganda. At kung paano yung mga sistema ng pangangalaga. Ang galing ng gardening doon sa Japan. At Pastor Eli, magpalaan po kayo dyan sa inyong mga hindi lamang garden. Siyempre, ang inyong epektibong pagkapastor, hindi lamang sa Toyokawa, kundi sa mga outreaches po ng Toyokawa. At siyempre pa, ang inyong mother church, ang Fuji Assemblies of God, sa pangalan ni Pastor Johnny, Pastor Helen, congratulations sa bago nilang simbahan doon. Doon sa Fuji, at dito naman sa Toyokawa, may binibigla sila ng Lord ng malaking parking lot. Praise God. At ganoon din si Neri Diaz, nanonood nakikinig sa atin, Sister Lorna Rodriguez, si Epifanio Salvador, salamat po. At ayan, ito, beloved Romel, Valdez ay si June Magallanes sa nanonood, ha? Hello, Family Matters, sabi niya. At yan po, ang iba'y ating bibigyan ng DM maya-maya. At syempre pa, gusto natin batiin, Kuya Willie, paglapag namin noong Friday night, the
1: Oo.
0: following day, ay tumuha tayo dyan sa UGCC North Sagaray para sa maghapong Family Seminar Leadership and Leadership, ano, Leadership Seminar on Family Development. Ano po, at tayo nagpapasalamat at si Pastor Jose ay talaga at ang kanyang kabiyak at ang kanilang mga leaders, pati yung mga ibang churches, ha, sila Pastora Jocelyn at yung iba pa. We also are happy na nakasama sa whole day na seminar on family. Yan ay bahagi ng kanilang quarterly leadership conference. At kaya walang pahipahinga. At diretso na. At siyempre, back-to-back naman yung misis ko. Sinamahan sa seminar yung aking anak na si Alicia, Teacher Alicia, sa Sunday school training at mga mothers, mga children, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga nagsidaluhan diyan sa tabi ng SM Marilao. At we thank God sa strength na kanyang binigay sa atin. Kaya talagang papasalamat tayo sa mga nagsidaluhan na talagang ang mga pag-aalaga sa mga bata ay napaka halaga at importante. Kaya congratulations sa mga nakadalo at mga naging bahagi po nito. At kaya siyempre pa, excited tayo the following day, kahapon, kay Willie, Mother's Day. Kami sa aming mga simbahan, alam mo, mga babae ang nag-preach. Introduction lang ako, saka closing. Yung 3 points ko, tatlong babae ang tumayo. O, yung first point ay yung aking kabiyak.
1: Okay.
0: Yung second point ay yung aming principal diyan sa Metamorphosis School, May Kawayan. At ganoon din sa dito naman sa Marilao noong hapon, yung aking anak si Eunice naman, principal diyan sa Metamorphosis of Marilao sa labi ng SM. Tapos nung after yung third point doon sa Aliw sa umaga ay isang
1: Oh.
0: ang dean ng College of Law, si Pastorni, yan.
1: Pastorning.
0: Pastorni, ayan. Ninita Tuazon, napakagaling, napaka makapangyarihan ang salita ng Panginoon na kanilang ibinahagi, and they deliver it very well. Kaya masaya mga anak ngayon. Sapagkat sabi nila, nangaral na ang mga nanay namin. Siguro na may 1 linggo hindi mangangaral sa loob ng bahay. Ay, advantage at ang sabi nga namin, ako ay maganda pala eh, isang buwan ay pag-present ng mga kababaihan ito. Kasi ba namin center, ganun ang nangyari. At we thank God sapagkat it's a matter of gifting. So those who are gifted in communication, of course, they study the Word of God, which is the basis of our preaching and authority. Talagang powerfully, the Holy Spirit has moved. Sa hapon, yung aking manugang, may isang service at nakabaktobak yung aking anak. At na si She at saka si Yuris at saka si Pastor Alen. Ako, napaka ganda tingnan na mga babae ang nangangaral at talagang ang salita ng Panginoon ay talagang kapangyarihang tinanggap noong Sunday. Hindi lang sa amin, kundi sa mga simbahan. Ano po. And again, from the bottom of our heart dito sa Family Matters, kami ng Kuya Willie, ang aming pagbati, ano po, mabuhay kayo mga nanay. Hanggang gusto ninyo. Ayan. Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. At ang dalangin namin patuloy kayong palakasin ng ating Panginoon. Pero
1: Amen,
0: siyempre,
1: amen.
0: siyempre kami ni Kuya Willie, hindi naman pwede mag-broadcast hanggang gusto namin. May oras to eh. Gaya ngayon, meron ng break time dapat. May sumisilip na, Kuya Willie. Papasokin natin yung sumisilip. Ayan.
1: Mother din siya, Kuya.
0: Oo, mother din.
1: Siyempre,
0: Oo.
1: sa kanyang segment po dito, pagka Lunes ng umaga sa Family Matters, kasama po natin si Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Parami ng parami po ang mga life complexities, mga bagay na nakakagulat sa atin pong mga bata na Nakakatakot po ito sa kanila, nakakapag-alala, or yung iba naman talagang wow. Parang naku, ano ba talaga yan? They are confused. So paano po ang ating gagawin bilang paggabay sa kanila patungkol dito sa mga life complexities, mga bagay na tayo mga adults, minsan parang ha? Talaga? At yun nga po ang kailangan nating mabigyan ng paliwanag sa ating mga bata upang sila naman po ay matuto sa kanila pong hinaharap na tunay naman na hindi naman po talaga magiging simple ang atin pong mga kakaharapin na sitwasyon. Ito po ang inyong Mami Becerril sa atin pong patuloy na pagtulong sa paggabay sa atin pong mga magulang o sino mang adults who are dealing with children para dito sa ating memo ni Mami. So ano po ang ating pwedeng gawin? Ang una ay dapat nating sabihin sa kanila, ito ano ba itong mga bagay na ito? Yung anak, bata, ayan. Alam mo, meron talagang bad influencers. Kaya, yun, be careful, yan ang ating sasabihin sa kanya. Hindi lahat ng kanyang naririnig o kaya nakikita sa paligid ay welcome and okay yan, maganda yan. So be careful. Ito rin po, isa rin po ito sa complexities. Friends can sometimes, di naman lagi, sometimes lang, hurt your feelings. Ayan. Kasi minsan, parang ang tingin nila sa isang kaibigan ay, siya na lang, perfect, the source of joy, fulfillment, and everything. But the reality is, let's welcome pain in the relationships. Hindi po lahat ng relationships ay laging maayos lamang. Pangatlo, dapat din na ating ipamalay sa ating mga bata kasi ito po yung isa sa kanilang napakahirap minsan natanggapin lalo na nga po sa kanilang mga aralin. Efforts is not always equal to expected outcomes. Effort siya. So dapat maintindihan niya that life complexities, kahit na ibinuhos mo pa lahat yan, ay hindi ibig sabihin na magaganap ang iyong inaasahan. There is always the C of the other person, lalo na po ang kanilang mga guro. So let us just teach the child to yield. Sige lang, okay lang. Kahit na expectations mo ay hindi nangyari, just keep doing what is best. And you do it for the Lord. Ayan. Para si Lord ang magre-reward sa'yo, hindi ang teacher, hindi ang sino paman, not even I as your parent. But the approval of the Lord is what is important. At pang-apat, ito din po, feeling is part of life. It may be complex, yes, kasi parang ang sigaw ng mundo ng lipunan is perfection. But failing is part of life. So, don't expect to be perfect. Yan. Mga ilang makatotohanang bagay na tunay naman po dapat nating gabayan ang ating mga bata upang madilat di lamang ang kanilang mga mata, ngunit ang kanilang damdamin ay maging handa rin sa pagtanggap at sila po ay tumatag. Mami Becerrios po para dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming salamat po sa napakagandang awit na yun at siyempre pa sana ibahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kayo po nanonood at nakikinig dito sa programang Family Matters ng 702 DZAS. Isa lamang po kami sa mga program o sa mga estasyon ng Far East Broadcasting Company. At kami po ay kapakabilang at bahagi at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami rin po ay napapanood at napapakinggan sa iba't ibang online na na-announce na kanina at ganoon din po sa channel 185 at tayo nagpapasalamat sapagkat sa iba't ibang avenue tayo napapanood at napapakinig dito sa Family Matters at yung iba po nating mga local stations po ng Far East Broadcasting Company nakahook din sa atin po kaya welcome sa Family Matters. Kami po ang inyong mga lingkod, John Alamilan, kasama si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Ayun, at ating po tinatalaki po ay wala iba kundi ano nga po ito, Kuya Willie?
2: Ipong paano daw po pagpahayagan ng pagmamahal ang ating mga kabiyak. Siyempre, kasama po bilang mga nanay ng tahanan.
1: Yes, at siyempre pa tayo nagpapasalamat sapagkat hindi man perfecto ang ating mga nanay ng tahanan at ang ating mga kabiyak ay talagang sila ay talagang regalo ng Panginoon sa atin. And one or another, sila ay dinaluyan ng pagkapala ng Panginoon sa ating buhay. Kahit ano pa reklamo mo sa nanay mo o sa kabiyak mo, kung magiging tapat ka lamang, sila ay instrumento ng Lord para pagpalain ka. Kaya mabuhay ang mga nanay! Mabuhay ang mga misis! So, may mga nagtetext pa sa atin dito at siguro mamaya ay bigyan natin si June Magallanes ay nanonood ang kinig sa atin. Ano po? At siyempre pa, gusto kong batiin pala. Kasabay kong dumalo sa Japan, si retired General Sam Felix at ang kanyang kabiyak, si Chris. Nandoon pa sa Japan si Chris. Pero si General Sam Felix ay umuwi na at bumalik na sa trabaho. Kaya talagang tayo ay nagpapasalamat. It was a wonderful time of fellowship doon sa Japan. At yan, at tayo ay nagpupuri sa Panginoon sa buhay ng mag-asawang yan. Siyempre pa, tayo ay lagi nagpupuri sa Panginoon. Every time mayroong mga lalapit sa atin. Sabihin kami po yung nakikinig sa inyo sa FEBC. Ayan, talagang it's our joy. They are very thankful. Pero ang totoo, we are equally thankful to them. Sapagkat sa kanilang patuloy na suporta, pananalangin at pagkakaloob, ay nagpapatuloy ang Far East Broadcasting Company. Praise God. Ayan. So Kuya Willie, ano po ba mga ibabahagi nyo sa amin tungkol sa paano ipapahayag ang pagmamahal sa babae, sa babae ng bahay natin, whether wife or mother.
2: Yeah. At napaka-practical nitong pag-uusapan natin, Kuya Junel, kasi magagawa po natin itong mga mungkahi na to. From eaglefamily.org, tulong po malaki sa mga researchers natin. Una po, minamungkahi, affirm your mom or your wife specifically. Specifically. Hindi yung generalized na I love you, ang ganda mo. Napakalawak ng sinasaklaw ko, Kuya Junel. Sinasabi po roon na pagka specifically, tutukuin mo ano ba ang naging maganda para sa iyong misis, sa kay nanay. Halimbawa, sa mga paggawa po niya ng mga gawain bahay, si nanay, ay nako talaga. Inspirasyon siyang mabuti. Halimbawa, sa aking karanasan na lang, Kuya Junel, lumaki ako sa pamilya namin na nakikita ko lagi kung bakit itong si Nanay Maura, pagka nagtatrabaho sa bahay, kasabay ang pagkanta-kanta. Oo. Kumakanta-kanta. Yung mga kinakanta sa church, ba dala-dala niya sa bahay?
1: Mm-hmm.
2: At ganadong-ganado siya, walis dito, alis ng agyo dyan, laba dito, luto doon, at kung ano-ano pa, ay talaga nakakatuwa, no? Kagaanan ng puso ng paglilingkod ni nanay. Kaya specific daw. So kilalanin at
1: Yun.
2: ano ba yung kinatutuwa natin sa ating mga misis, sa ating mga nanay.
1: Yun, particular, no? So,
2: Oo.
1: talagang natutuwa po kami dahil kayo ay maaga gumigising para ihanda ang aming pagkain, nanay. Ayun.
2: Oo.
1: Diba?
2: At
1: Mahalaga yung specific para talagang
2: opo.
1: pagka hindi kasi specific, parang nambobola lang, parang wala sa loob. Pero kapag may tinutukoy ka, ayan, ano pa ba? Ha?
2: Isa pa, yung makita natin na specific para sa ating mga kabiyak, sa ating mga nanay, yung bang pulidong magtrabaho, Kuya Junel? Yung
1: Ayun.
2: lalo na sa mga detalye na karaniwan, generally speaking, hindi ito basta pansin ng lalaki, ni mister, basta kalalakihan. Hindi tayo particular doon sa mga maliliit na mga bagay. Pero nakatutuwa si nanay, si misis, pati yung bulsa ng ating mga pantalon, binabaligtad pa yan eh, bago isasalon sa labahan eh. Oo. At baka may
1: bakit bakit bakit daw binabaligtad?
2: Baka may makita pang naipit na kulay asul dyan.
1: Nagreklamo, hindi naman kasi masisira yung washing machine pagka nakasalang yung ano, yung mga coins. So ang hinahanap daw nila, Kuya Willie, mga coins sa mga kakasira ng washing machine. Pero siyempre, at the back of their mind, sana may kulay asul. Specific, di ba?
2: Opo. Ito pa yung isang halimbawa, no? Kay nanay. Pagka yan na magluluto, no? Halimbawa, si Ate Tess.
1: Yeah, oh.
2: Oo. Pag nagluluto si Ate Tess, ano yan eh? Completos ricados. Pagka sinabing kung anong putahe, kung anong lulutong ulam, kailangan kung may halong gulay yan, alam yung specific na gulay, anong klase, at kabalanse yung ricado, no? Halimbawa ay pork yan, pero gulay na pork, sinigang halimbawa, balansado yung laman, yung pork, at saka yung mga gulay na kailangan dyan. Specific yung Kuya Junel.
1: Talagang hindi basta-basta.
2: Oo.
1: Talagang particular na binibigyan nila ng atensyon yung mga ganong bagay, di ba?
2: Exacto.
1: At sa atin, parang baliwala lang. At parang ordinary lang yon. Pero it's good to take note of those ng in particular, di ba?
2: Yes.
1: So, halimbawa, sabi mo rin, ang ganda ng kilay mo ngayon.
2: Yun.
1: Lalo kang gumanda sa suot mo. Ayun.
2: Oo.
1: Oh. Gusto sabi, ang ganda ng suot mo.
2: Oh, yun. Okay.
1: Iyahanger niya, bibigay niya sa'yo. Gusto mo pala damit eh. Sabi mo, lalo kang gumanda sa suot mo. Ayan, di ba?
2: Likas na sa maganda. Ibig sabihin, likas na sa maganda at nagpaganda pang lalo sa kanya yung kasuotan niyang damit. Yan.
1: Yun. Sabihin, hindi yung damit ang pinupuri mo. Hindi yung bigay ng Diyos na kanya. So, kasi nga po, mga kaibigan, kapag walang specific, ang tingin nila, parang ano yan, parang hindi sincere, parang yung generalization, parang what makes you say that? Ayan. Pero kung may specific ang babanggitin, they know na talagang you sincerely mean what you say. Say what you mean. Ika nga. Kaya talaga napaka-importante na atin silang i-appreciate yung tiyaga sa ating limang anak. Ayan. Yung pagpapasuso mo sa ating mga anak para mas maging malusog ang kanilang pangatawan. Grabe yan, di ba? Yung pagtitimpla mo ng gatas sa gabi. Ayan, talagang napakahalaga niyo. Ano po, na talagang it will really feel good sa ating mga misis kapag naramdaman nila at nadidinig nila na napapansin pala
2: yung
1: mga particular na yun.
2: Oo.
1: Ah, kaya Willie.
2: Walang pinag-iwan doon sa tinimplang orange juice sa iyo ni Ate Tess kanina bago tayo
1: Yes.
2: magsimula.
1: Buti nag-thank you ako.
2: Alam mo, hindi ko nakakita yon.
1: Buti nag-thank you ako.
2: Oh, narinig ko naman yan. Narinig ko naman.
1: Narinig mo, ayun. Naka-on pala yung microphone. Yan. Kaya
2: At
1: talaga.
2: Alam mo ko, Junel, na magiging blessing sa atin din yon bilang kan lang mga anak at saka mga mister. Kasi pagka binigyan natin silang pahalaga, specific sa ating mga pagpansin, sa kanilang mga ginagawa, katuwa ng puso nila yun. Nakakagaan sa kanilang mga paggawa pa rin patuloy.
1: That's right. Lalo sila magsusumipag.
2: Yes, yes.
1: Dahil meron kang pagkilala. Yan ay totoo, maging sa bata o matanda, maging lalaki o babae. When you affirm, when you acknowledge, talagang naroon at naroon ang higit na sigla sa kanilang paggawa na kanilang gampanin.
2: Yeah.
1: Eh, kaya gusto natin particular na bigyan pugay ang mga byuda. Di ba? Ang mga byuda na talaga sa kabila ng pagiging single mom nila ngayon ay talagang patuloy sila na natitiwala sa Panginoon at patuloy na maasa sa Panginoon. Siya pala, birthday pala ng aking anak sa Martes.
2: Bukas.
1: Si Clarence, Clarence David Milan. May 12 bukas, di ba? Ayan. Kaka-birthday niya si Jovi Santa Maria. Ayan. Kaya naalala ko ang napakasipag na kabiyak ni Mario. Ayan. Ayan. Bukod po dyan, Kuya Willie, ano pa po ba? Paano pa i-express ang pagmamahal, pagkapahalaga sa nanay o sa misis?
2: Oh, at eto pa, Kuya Junel. Sabi niya, affirm your wife or your mother lovingly. Merong lubusang pagmamahal. Sabi natin kanina, walang dating basta yung I love you, wala nang dating masyado yung pagkaano eh. Kailangan, ika nga, merong pagkilala na kanilang mga pagsisikap, tapos merong pagmamahal na ipinahayag. Hindi lang po sapat yung sinasabihan sila na mahal sila, bagaman, sabi natin ay may kapangyarihan pa rin sa likod ng salita. So inaasahan pa rin ng ating mga nanay in appreciation sa kanilang mga ginagawa, eh masasabihan natin sila na ma, salamat po, we love you sa inyo pong mga pagsisikap. Pero yung pong paraan ng paghahayag, hindi lang po sasapat sa sinasabi. Minsan ay kailangan, meron pong katibayan. Meron pong demonstration ng sinasabi nating pagmamahal.
1: Eh di, dapat Kuya Willie, alamin pala yung primary love language.
2: Mahalagang mahalaga yan.
1: Dahil kung hindi mo alam yung primary love language, paano mo may papadama yung pagmamahal? Ano-ano nga ba itong five love language according to Mr. Chapman?
2: Yun, yung affirmation, no? Unang
1: yan. Unang.
2: Oo. Tapos kasi yung pong touch, no? Tapos yung pagtanggap ng gift, no?
1: Yun.
2: Tapos po, yung iba pa na naghahayag, kailangan sasakto doon sa love language ni nanay.
1: Kasi, so, halimbawa, Kuya Willie, ang love language siya receiving gift. Hindi sasabihin mo, nanay, mahal na mahal kita. Siya nga pala. Meron akong regalo sa iyo. Ayun. Yeah. Di ba? Nandiyan sa labas. Isang bagong kotse.
2: Wow.
1: Electric car. Ba? Di kuryente. Si kuryente pa, no? So, yun lang. Kung halimbawa, ang love language pala ay touch. O di, sabi mo, I love you, mama, sabay yakap.
2: Oo.
1: Sabay akbay. Ayun. Sa ganun diwa.
2: Yung halos din na makahinga si nanay sa pagyakap mo.
1: Yun, di ba? O, halimbawa, ang primary language ay quality time. Sabi mo, I love you. Siya nga pala, bukas po, lalabas tayo pa yan. Mag-day tayo. Di ba? Yan, napakaganda yun, di ba? So, halimbawa, ang love language ay acts of service. I love you, mama. O bukas, ayan pa. Abakasyon ka, ayan. At ikaw ay ikaw nga ay ako magtatrabaho sa gawaing bahay. Ayun! So, yun yung sabi mo na hindi lang basta empty words.
2: Oh po.
1: Dapat ipadama. Ano, di ba kayo, Bindi? Ano bang madadagdag nyo dyan?
2: Dadalhin mo siya sa beauty salon.
1: Yun, di ba?
2: Oh. O kaya ay merong home service sa masahe si nanay.
1: Ayun, matindi.
2: Oo. Oo. Gaganda po 'yan ng mga mungkahin natin. Itong Mother's Day lalo, no? After all, minsan lang sa isang taon niyan darating o maano, eh wag po nating palagpasin. Kaya
1: That's
2: sabi niya, affirm your wife or your mom lovingly.
1: So don't just affirm them. Affirm them lovingly. Kaya alamin mo ang primary love language, kaya samahan mo ang affirmation mo ng anumang primary love language o secondary love language, at lalo niyong mararamdaman. Talagang hindi ito bola, bola. Bula, das may tigilan na, hindi bola. Hindi talagang sincere at totoon, totoo. Ayan, and praise God. So, sa mga kabubukas lang ang kanilang mga gadget, ng radio nila, ano po, at tinatalakay po namin ni Kuya Willie, paano ipadama o ipahayag ang pagmamahal sa nanay o sa misis. Ito ay napakahalaga, at may mga nagsimula na po magbahagi ang Kuya Willie, at itutuloy niya po ang ilang mga mungkahit.
2: Dagdag pa po dyan sa ating pinag-uusapan, mga kagapay. Sabi niya, love your wife or your mom tenderly.
1: Tenderly.
2: Oo. Oh. Yung bang walang paglalagyan yung sisigaw mo ba si nanay? Magdadabugan mo ba siya? Samantalang sa halos sa maghapon, paggising pa lang sa umaga, na maagang-maagang gigising yan, tapos halos maghahating gabi na bago siya magpahinga, tapos may papakiusap lang sa sayo, may utos lang sa iyo, dabog dito, pagalit doon, paangil, wait lang, teka muna, teka muna, mag-isip muna tayo, mga kagapay. Kailangan po may malumanay tayo sa ating mga nanay, sa ating mga kabyak. Ano po yung mga panahon na pagkatahimik ang bahay? Ano eh, maraming pakahulugan yun, Kuya Junel eh. Tahimikan. Yung pala, isa sa posibleng dahilan, medyo nasaktan natin ng kalooban ni nanay sa nasabi natin, sa naging reaksyon natin. Sa atin, baliwala yun, pero malalim pwedeng matanim doon sa puso niya, dahil sa unang-una, pagod na siya, parang solo niya lahat ng mga gawain at kung ano pa, kaya nahihirapan siya, tapos ganun ang kanyang marinig o makikita, aba hindi yata nararapat na ipahayag natin sa ating mga nanay at misis.
1: Yes, kaya napakahalaga po, tenderly.
2: Tenderly.
1: Hindi yung pasigaw.
2: Hindi
1: yung ika nga ay brusko ang dating.
2: Nako.
1: Tenderly. Yan.
2: Okay.
1: Yan ay sa mga tatay yan eh, di ba? Mga tatay kasi malalaki boses eh. Kung dinadaan sa diin ng salita. Ayan. Dahil mahal mo ang asawa mo at ang nanay mo, kailangan bago ka magsalita, inhale.
2: Excellent.
1: You need to be able to say things with tenderness. Ayan. Ano mas Tagalog ang tenderly, tenderness?
2: Yung may paglalambing.
1: Yun!
2: May kargang emosyon na talagang puno ng pagpapahalaga sa kausap, lalo na kay misis o sa nanay.
1: Yun daw mga Ilonggo, Ilongga.
2: Oo.
1: Malalambing.
2: Ano? Malalambing yan.
1: Kaya pagka, halimbawa, nagalit, malambing pa rin. Timigil ka na. Galit na ako sa iyo. Baka papatayin na kita. Galit na, papatayin na, pero tender pa, no? Di lalo na kung ano, kung ikaw ay nag-express ng pagmamahal. Kailangan mayroon lambing.
2: Oo.
1: Huwag yung bakit, sinabi ko naman ha. Alam naman niya, mahal ko siya. Hindi pwede yun. Kailangan with tenderness.
2: Yes.
1: Praise God. Napakaganda. Na talagang ito ay ating isang alang-alang sa pagkapahayag natin na ating pagmamahal.
2: Meron daw isang nanay, Kuya Junel, abay na-appreciate niya mabuti yung pagiging malambing ng kanyang asawa. Hanggang sa punto na ito ang dahilan daw, minsan tinanong itong si Mister, bakit umabot sa ganong kahabang panahon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Natutuwan pala ni Mrs. mula kay Mister, ay ni Mister mula kay Mrs. yung pagiging malumanay, malambing. At ang sikreto daw ay yung yung pagka merong hindi pagkakaunawaan, solve ka agad as far as the Mister is concerned. Kasi pag narinig na niya mula kay Mrs. yung isa, tatahimik na siya. Wala, may kwento sa likod noon.
1: Ano po, ano yung kwento?
2: Di nakasakay sa kabayo minsan si Mrs., dalaga pa siya noon. E natalikod yung kabayo sa sinasakyan niya. Sinakyan pa rin niya. Pangalawa, di bumila na siya, isa. Pangalawa, naulit. Abay, pangatlo, may dala palang baril si Mrs. Binaril yung kabayo. biro lang yan, ha? Biro lang yan, ha? Para makuha yung punto, pinupunto.
1: Gusto mo mabaril, kaya kailangan.
2: So, nung sila yung mag-isawa na, kinuwento ni Mrs. yung pangyayari na yon. Kaya nangyari, pagka narinig na ni Mister, isa, tatahimik na si Mister. Pagka kasi umabot ng tatlo, ops. Ayan. Kailangan malumanay kay Mrs.
1: Yung pala, no? Pagka, ako matatakot ako pag binilangan na mababaril tayo. Isa, dalawa, no? Maraming tawa ng tawa itong ating mga taga-panaw. Ito, nag-text sila sa atin si RC, Pastor RC Santiago. Yan. At yun din si Nona Decar at si Nora Kachela ay nanonood daw, hinig din sa atin, at sila raw ay habang gumagawa sa gawaing bahay. Ayan, at yung discussion daw, maraming kung napagkukuhanan na yan. At ganoon din si Josie Mingala ay nanonood daw, hinig sa atin, at salamat po. Si Edith Belen, si Lydia Deliota, ayan, at si Nona Decor nga, ayan, yun po ang ilan sa mga umapol ng panunod pagkinig sa atin dito sa ating FB page, at maraming salamat po. I we hope na mga initially na ibahagi ng Kuya Willy paano express ang pagmamahal sa misis o sa nanay ay makatulong po sa atin mga practical na bagay na dapat ay ine-express. Sa Biblia man, sabi, for God so loved the world, hindi nag-period. He gave his only begotten son. So, may expression. Kaya ang mga naibahagi ng Kuya Willy, malaking tulong po sa atin na i-express ang pagmamahal. Ano po ba, Kuya Willy? Paano ipapadama ang pagmamahal?
2: Opo, isa pa po dito sa ating listahan. Sabi niya, affirm your wife or your mom continuously.
1: Ngayon.
2: Hindi lang paminsan-minsan. Hindi lang pagka-birthday niya o may okasyon sa buhay niya. Hindi lang pagka-Mother's Day nating pinagdiriwang. Kundi tuloy-tuloy, Kuya Junel. Anong laking pakinabang nito? Ay, nako, Kuya Junel. Yung bang kada pagkakataon ay may okasyon man o wala sa buhay ng nanay, pagka ina-affirm natin siya tuloy-tuloy, ay sinasabi natin, nagpapabata sa nanay yun.
1: Noon, nagpapabata.
2: Oo. Kasi nga, yung masayang puso na naglilingkod, hindi po basta magmumukhang ika ngay matanda na kagad.
1: Mm-hmm.
2: Eh, ayaw ng mga misis yan eh. Yung magmukhang, kumbaga, ang tawag doon, yung may edad na. So pagka laging hindi nakangiti, sa halip ay nakamangot si misis, ay magmumukhang matanda kagad. Ayaw ng mga misis natin yan, ayaw ng mga nanay natin yan. Kaya mahalaga po tuloy-tuloy. So yung sinasabi natin, pagka Mother's Day lang, oops, kulang po yun. Bitin po yun.
1: Sa kamisa, may hihingin ka lang pala.
2: Oo, yan pa.
1: Hihingin kang pera, may hingin kang pabor, kaya dahil doon talagang ano, talagang nagiging conditional tuloy ang
2: Yes.
1: iyong pagpapadama ng pagmamahal. Hindi, kailangan ay talagang tuloy-tuloy, hindi lang sa
2: Right.
1: panahon na masaya, hindi lang sa panahon na may kailangan ka, hindi lang sa panahon na you feel like doing, di ba? Even if you don't feel like doing it, express it, express your love. At
2: Yeah.
1: sapagkat ito ay napakahalaga na talagang maipadama natin ang pagmamahal, sapagkat yung pagmamahal na yan ay talagang ika nga ay
2: Kaya mahalaga po yung bagay na pinag-uusapan natin, eh bigyan natin ng pagkakataon na maipahayag po natin. At sabi nga natin dito sa programa ng Family Hunter 702DCS, lagi po mayroong pagkakataon na bibigay ni Lord sa atin. Basta maliwanag po sa atin yung ating intensyon sa kapakanan ng buong pamilya natin. Nandiyan po si nanay, laging nakagapay sa atin. Yung tuloy-tuloy po na pagpapahalaga na ginagawa po natin, meron po yung kumagay tubo, no, namumuhunan tayo para po sa kapakanan ng ating tahanan. At inuulit-ulit po natin, mga kagapay, na sasabi natin na yung buwang tipong sa pamumuhunan po natin, tiyakan yung tubo alang-alang po sa susunod na henerasyon. Meaning, para po sa ating mga anak, pagka sila po'y naglakihan na ika nga'y maganda ang pundasyon na natatag sa kanila, napakaganda po na pagka pinagkatiwala na sila ng Panginoon na magsimula ng bagong pamilya, one way or another, makakatulong po mabuti sa kanila. Yung mga nakita nila, napatunayan nila, na ginawa natin sa ating mga nanay, sa ating mga misis.
1: Amen. So talagang maraming salamat. Sa sana po at nawala ako sa ere. Dahil may pumasok na tawag. At anyway, sa tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkita yung mga praktikal na paraan para talaga tayo mapaunlad natin ng messaging natin sa bahay. Kasi messaging yan eh, na talagang you love your wife or your mother unconditionally. Kaya tuloy-tuloy.

0: Pero ang totoo, ganun nga yung kuya,
1: Yeah.
0: konti-konti. Oo.
1: Little bit.
0: Ang
1: Ayan,
0: mga,
1: malagay ko
0: di
1: naman
0: ba?
1: eh.
0: O di ba, mayroon tayong sarili-sariling kinabalahan. Sabihin natin ganun. So practically everyday na dinadaan natin sa ating buhay, meron tayong kani-kanyang kabalahan. Pero hindi po yun excuse para hindi natin patuloy na magawa yung pagpapahalaga na iniahayag natin sa ating mga misis, sa ating mga nanay. So,
1: Yes.
0: pagka nakita natin si nanay na relak-relak, maganda ang ngiti niya, tuloy pa rin. Pagka naman kita natin na aba, tulo ng pawis sa noo, sa pagsisilbi sa atin, tuloy pa rin, no? At wala pong pipiling okasyon sa buhay ng nanay natin para maipahayag po natin yon.
1: Yun. Kaya kahit nga panahon nagtatampo ka. Ha? Ang ngayon nga,
0: Oo.
1: maganda, may cellphone na. Gamitin
0: Oh.
1: natin ang tama cellphone. So,
0: Yon.
1: nagkatampuhan kayo. O di, pag alis mo ng bahay, daladala mo yung tampo. Pagka ikay na mas masana, iman, i-text mo. Without
0: Yon.
1: discussing the detail ng conflict, i-text mo. Ha? Saka, I still love you. Kaya, Mama, mahal kita. Napapalagay ko naman eh, kahit eh, nagkagalit eh, parang ano yan, parang sisingaw yung galit kapag naroon yung expression ng pagmamahal. Praise the Lord.
0: And
1: Beautiful.
0: sa sinabi mong yan, example na yan, Kuya General, after all, yun lang pala hinihintay-hintay ni nanay. Yun lang pala hinihintay-hintay ni Mrs. na mula sa iyo, mabasa niya yung text message mo na yon, ibsan na yung kanyang sama ng lobog o tampo.
1: Yes, that's right. Kaya talagang continuously. Praise God. Wow. So, ito po ay napakahalaga na ating pong ika nga ay kasi we always assume, anyway, alam naman ni nanay na mahal ko siya. Yan. Anyway, alam naman ni misis ko na mahal ko siya. No. We need to make an effort to really love and express that love. Yan. Praise God. Wow, so meron pong paano po ang ating sunod nating ibabahagi sa ating tagapanood at tagapakinig.
0: Sa listahan natin dito, kompleto na tayo, Kuya Janelle, sa
1: Wow.
0: pagkukuha na natin. Pero pwede bang lawakan natin ng konti pa yung ating pinag-uusapan at humango tayo ng ilang mga bagay na magsisilbing tulong, dagdag pa, tukol dito.
1: Yes.
0: At sa ating article ay nabanggit po yung isang modelo sa lumang tipan na Biblia na talaga po namang kinapahayagan ng halimbawa na masusundan natin. Dili ba kundi po yung Song of Solomon, no? Bagaman dito by context, sa ugnayang Solomon tsaka yung naging kabyak niya, the Shulamite woman.
1: Yeah.
0: At kung paano po nangyari sa kanya yung he affirmed his wife lovingly, specifically, tenderly, continuously, at napakaganda po na iniwang halimbawa. Pero alalahanin po natin sa pag-aaral ng kasulatan ko, General, nagpapahayag po na naisulat po yon ni Solomon sa kanyang personal na karanasan dahil po itinuturo nito yung mangyayari through the person of the Lord Jesus Christ na pinakatampok na halimbawa ng pagpapahalaga, pagmamahal sa ating mula sa ating Panginoon, no? At ang level nito, no? Yung pong binigay niya ang kanyang buhay sa pagmamahal niya. Gaya ng binanggit mo kanina sa John 3:16, pinakita po ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Hindi lang po sa salita, kundi sa gawa po. Ibinigay niya mismo buhay niya. Buhay niya. Yan ang pinakatampok na halimbawa ng pagiging mapagmahal at nag-affirm lagi sa nanay o sa misis.
1: Yun. Ako naman gusto ko magdagdag doon sa nanay dahil Mother's Day kahapon.
0: Oo.
1: Ang gandang banggitin mo, ano yung mga naituro sa iyo ng nanay mo? Ayan.
0: Yan pa, yan
1: Na
0: pa.
1: na-appreciate mo, di ba? Ano yung mga hindi man niya naituro intentionally, pero natutunan mo sa nanay mo, di ba? Napakaganda nun. At di ba, yung misis ko, lagi niya sasabi, natutunan niya sa mother-in-law ko yung pagdistansya sa ka-opposite sex.

0: Yung
1: Oo.
0: tamang distansya. Halimbawa, kapag ka pupunta ka sa isang bahay, tapos ang haharap sa iyo ay yung mister, hanapin mo yung misis. Naku, napaka, ano yan yung isa, na, lagi niya binabanggit na asawa ko yan. Kapag halimbawa may pagtitipon at na mag-asawa at huwag kang doon sa lalaki na kikipagkwentuhan, doon ka sa misis. Yun, yun. Ako naman, ang nanay ko, natutunan ko sa kanya yung alagaan mo, yung dignidad mo. Na kung may mga tao na they look down on you, you distance from them. Huwag mo ipilit ang sarili mo. Yan. Importante yun. Huwag mo ipilit ang sarili mo. At you distance from them. At if you are not needed, don't force yourself. Anak, malaking tulong yan. At when God gave me an opportunity to minister to powerful people, nako, dala-dala ko yung natutunan ko kay Kamaring. When I am not needed, I will not force myself. Yan. Kaya hindi ako lagi pumifeature sa mga lugar ng mga makapangyarihan. Yan. Kapagkat when I am not needed. And I've learned that from Kamaring. At talagang, yun, banggitin natin ang mga bagay na natutunan natin. Directly and indirectly. Di ba? Pangalawa, pwede rin natin sabihin yung mga minodel ng nanay natin sa atin.
1: Yeah.
0: Ha, minodel ng nanay, minodel niyo sa akin yung tapang na harapin ang problema. Ayun, hindi takbuhan ang problema. Ayun, yan, isa rin yan. Sa, ikaw ba, ano ba ang na-appreciate mo sa nanay mo, Kuya Willie?
1: Discreet.
0: Yun,
1: discretion.
0: Tama. Wow.
1: Pagka merong gustong sabihin sana si nanay, sa sino man sa amin, unang-una na kay tatay.
0: Mm-hmm.
1: Ano yon? Hindi niya i-broadcast
0: hindi vulgar
1: habang kami kakain diyan sa magkakasama sa pagkainan. Discreet si nanay.
0: Ayun.
1: Susuluhin kanya, Kuya Jonel. At
0: wow.
1: Malumanay na sasabihin niya. Kaya hindi mo makukuhang maggalit, magtampo sa kanya. Napakalumanay. Pero Kuya Jonel, may tapang din ang dating.
0: Yun.
1: Ibig sabihin nun, paninindigan niya yung kanyang malumanay na sinasabi sa iyo dahil yon ay kapayagan ng pagmamahal niya sa iyo.
0: Yun. Wow. Discreet. Wow. Importante yan. Hindi bulgar na bulgar.
1: Oh. Kailangan
0: niya eh, talagang meron kang ganung ika nga ay wisdom. Wow. So, ano nga pangalan ni nanay?
1: Maura.
0: Nanay Maura. Ayan. Yeah. So, sa akin naman si Maria Milan. At, pero ang palayaw, mas mahaba, Maring.
1: Maring.
0: Dadagan ang dalawang letra, Maring. Anyway, so we've learned that from our mother. So
1: yes.
0: Yung minodelo nila. At syempre pa, kung ang nanay mo ay nagturo sa iyo ng mabuting asal, banggitin mo. Yung mabuting asal na natunan mo sa iyong nanay. Sa iyo ko natutunan yung magbayad ng utang. Ayan, natutunan ko yan. Yung wag yung ano, huwag kang hindi ka makali hanggat may utang ka. Ayan. Hanggat maaari, huwag umutang. Pero kung kailangan ka talaga umutang, hindi umutang ka, pero huwag mong kalimutan. Diba? Maraming nga nagpo-post sa Facebook dyan, tungkol dyan eh, diba? Nung nangangailangan anya, ay talagang nagmamakaawa. Pero noong magbabayad na, nakalimutan na. Kung ano nang parinig na makita natin sa Facebook. Huwag niya naantay maparinggan pa kayo. Kaya importante yun. So, yung
1: hindi yung discreet. Hindi yung discreet.
0: Hindi discreet. Anta kasi pinopost pa. No? So, anyway. So, importante na yung gano'n, anong asal yung natutunan mo sa nanay mo. And they will be happy to know. Wow! Ang bilis ng oras, Kuya Willie. Eh, kailangan mo na rin ibigay yung takeaway.
1: Well, naalala ko dito, Kuya Jonel, ang ating pwedeng yung sinabi ng Proverbs, yung bandang huli, Proverbs 31.
0: Mm-hmm.
1: No? Sabi, yun daw kagandahan, panlabas, that is, nawawala yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Lilipas yan. Pero sabi, yung babae na merong takot sa Diyos. Yan.
0: Yes.
1: Medyo sa totoo lang, mahirap daw hanapin. Ibig sabihin lang po noon, merong pagpapahalaga na inihayag ang sumulat ng bandang huli ng mga kawikaan doon sa may pagkilala sa Diyos, si nanay, si misis, at yung nagsilbing gabay para sa pagtataguyod ng pamilya.
0: Yes, wow, beautiful. Maraming salamat po, Kuya Willie. At maraming salamat sa mga nakasubaybay sa ating ngayon dito sa Family Matters ng 702 DCS. At siyempre pa, lagi nating nais si pagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako na po muna ang mananalangin. Tayo po yung mananalangin. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat po sa mga naibahaging katotohanan sa araw po na ito, lalo na sa iyong mga salita na binasa at pinagbalibulayan namin kanina, maging sa mga naibahagi ni Mami Bessie at lalo tigil sa mga praktikal na gabay ng Kuya Willie, Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat. Pahintulutan mo po kami na ipagkatiwala sa iyo lahat ng naging taga-subaybay namin ngayong live na ito. At maging iyong mga mag-replay nito, Panginoon, at mapapakinggan at mapanood kami ng delayed telecast. Lord, we pray that your Holy Spirit will speak to each one and bless everyone. Salamat po sapagkat iyong pagpapalain ang bawat pamilyang kinakatawan ng bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Pero Willie, sino-sino po ba mga dapat natin pasalamatan?
1: Well, siyempre, pasalamat po tayo sa tulong sa atin ni Ate Absidi Ferrer, si Phil Lagtapon, Desa Magtunaw, si Kaina Abalon, ang production technicians po natin, RTV team, ang broadcast engineers, at doon po sa umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter site.
0: Ayun, siyempre pa, tayo nagpapasalamat sapagkat tayo ay patuloy na merong mga kaagapay dito sa Family Matters. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon, maging sa mga nagpapadala ng kanilang mga feedback at nag-assure sa atin na ang ating broadcast ay nagiging bahagi ng kanilang buhay, hindi lang sa kanilang buhay, kundi na ibabahagi rin naman nila sa iba. And we are so grateful about that. Kami po ay nagpapasalamat dito sa Paris Broadcasting Company, dito po sa DCAS at lalo na ang programang Family Matters. Kami po ang inyong mga kasama sa araw po na ito, John Elmilan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito po ang Family Matters, ang kasakaagapin ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
1: Habol, Kuya Chris Diaz.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
4: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ang dahilan ng pagbangon araw-araw. At mababasa po natin sa aklat ng Propeta Jeremias, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 7, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, "Kilala na kita bago ka pa inanyuan sa sinapupunan. Bago ka pa ipanganak ay binukod na kita. Hinirang kita bilang propeta sa mga bansa." Ang sabi ko, "Kataas-taasang Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Isa lamang akong bata." Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, "Huwag mong sabihing ikaw ay isa lamang bata. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipagsasabi ko." Ayaw niyang maging sikat, pero lagi siyang nasa balita. Nagnasa siya ng simpleng pamumuhay, ngunit malimit ito'y masalimuot at nakalilito. Siya'y kabataan na walang karanasan sa pagpapahayag. Gayun may ginugol nito ang kanyang buhay sa pag-arap sa mga leader ng mundo. Ang pangalan po niya, Jeremias. Kung titingnan sa diksyonaryo ang pangalang iyon, ang kahulugan ay kinuha sa pangalan niya mismo. Isang mapag-alala sa kasalukuyan at nakakakita ng ikapapahamak sa hinaharap. Sino po si Jeremias? At bakit ganun siya ka-negatibo? Ipinanganak siya sa mga 4 na kilometro sa timog silangan ng Jerusalem sa labis na relihiyosong pamilya. Ang ama niya ay saserdote. Marahil si Hilkias na nagdala ng aklat ng kautusan kay Haring Osias at nagpasimula ng pambayang pagbabalik loob sa Diyos o revival. Sa edad na 21, may pakikipagtagpo si Jeremias sa Diyos na nagpabago ng kanyang buhay na hindi naman niya hiningi. At sa panahon ay nagdulot sa kanya ng labis na lumbay na naisumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Tinawag siyang ang propetang nananangis. Ang kanyang buhay ay uminog sa isang layunin, paghahatid ng masamang balita. Hindi lang ipinagpalit ng bayan Huda ang Diyos sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kundi inihandog pa nila ang kanilang mga anak sa mga ito sa pamamagitan ng paghagis sa apoy ni Molech ayon sa Jeremias 32 talatang 35. Noong tawagin siya ng Diyos, nagbigay si Jeremias ng 3 dahilan na ipinalagay niyang mali ang pagpili sa kanya ng Panginoon. Isa, tinabi nito, bata pa ako. Kalawa, ikinatwiran niyang di siya mahusay magsalita na alam naman ng Diyos in the first place. At 3, inilaban niyang wala siyang karanasan para sa gawaing iyon. Ngunit, sinabi po sa kanya ng Diyos, huwag mong sabihin ako'y isang bata lamang. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipinasasabi ko. Huwag kang matakot sa kanila pagkat kasama mo ako at ililigtas kita. Jeremias, Kabanatang 1, Talatang 7 hanggang 8. Pagkatapos, mababasa nga nating inabot ng Diyos ang kanyang bibig at inilagay ang salita niya roon. Pinasan ni Jeremias ang masaklap na kaalamang hindi makikinig ang masuwaing bayan ng Diyos at kung ano mangyayari sa kanila. Pinasan niya ito mag-isa dahil sinabihan siya ng Diyos, di siya mag-aasawa at di magkakaanak. Para po siyang isang dalagang ina na nagpapalaki ng mga anak sa landas ng Diyos at makita lang na sundin ang kanlang sariling landas at walang magawa kundi maupo at maghintay sa pagkadiskaril ng tren ng kanlang buhay. Paano po nagawa ito ni Jeremias? Sinulat ni Cynthia Hild ang sagot. Gumigising si Jeremias araw-araw at hinaharap ang bawat araw kasama ang Diyos at para sa Diyos. Yun na po yun. Anumang kalagayan ang dala ng araw na yon, mabuti man o masama, at sa lagay po ni Jeremias, lahat ay masasama talaga. Kapag ang araw ay nasimulan sa Diyos, yan ay matagumpay. Ang lihim ng kanyang pagtatagal ay makikita sa purpose-driven life niya ayon kay Hild. Kundi pinasyahan ni Jeremias magpatuloy siya sa loob ng 23 taon anuman ang mangyari. Bumabangon siya bawat umaga sa sikat ng araw. Ang araw ay araw po ng Diyos, hindi ng tao. Hindi siya bumabangon para batiin ng pagtanggi, tumatayo siya para tagpuin ang Diyos. Hindi siya bumabangon para sa panibagong inog ng pagkutsa, tumatayo po siya para kasamahin ang Diyos. Yan ang lihim ng kanyang masugid na paglalakbay. Ang Diyos po ay nangakong sasakay Jeremias habang siya'y nasa gitna ng tuloy-tuloy na pakikipagbaka. Noong malupig ni Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem noong taong 597, tumakas si Jeremias sa Ehipto ayon sa tradisyon. Ang parehong salita, ang salita ng Diyos, na nagbigay ng lakas ng loob kay Jeremias sa pinakamasama ng panahon ay siya ring tutulong tayo makapagpatuloy sa lakbayin ng buhay bigay ng ating maibiging Ama. Pag-isipan po natin, ano ang bahagdan ng kasiyahan sa ating buhay kung ang tanging layon ay makiugnay sa Kanya sa araw-araw? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, wala na po talagang ihigit pa, papantay sa hangarin na kayo ay makaugnayan namin sa araw-araw ng aming buhay. Naghahanap po kami ng kayusan, ng liwanag, ng kagandahan ng pang-araw-araw na buhay. Sa likod po ng mga pangyayaring malungkot, masalimuot, negatibong-negatibo, at pwedeng kapahamak. And yet, Lord, behind all those, nandyan kayo. Gusto namin na makasama po namin kayo lagi. At wala na sanang higit pa na hangarin namin liban doon para po sa kagandahan nga po ng buhay na inilan nyo para sa amin. Salamat pong marami. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kuya Willy Basilio po, at ito ang panuntunan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

0: Dr. Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, a 12 ng Mayo, Ikalawang Kronika, Chapter 25-28.
2: 25 taon si Amazias nang siya'y maging hari, at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Jehoadan na taga-Jerusalem. Naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Nang matatag na siya sa kanyang paghahari, ipinapatay niya ang mga tauhan niya na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang kanilang mga anak alinsunod sa utos ni Yahweh na nasa aklat ni Moises na ganito ang sinasabi, "Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng mga anak, ni ang mga anak dahil sa krimeng nagawa ng mga magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin." Pagkatapos, tinipon ni Amazias ang mga lalaki sa Huda at pinagpangkat-pangkat ayon sa kani-kanilang angkan. Ginawa rin niya ito sa lipi ni Benjamin. Bumuo siya ng mga pangkat na libo-libo at ng mga daan-daan. Nilagyan niya ang mga ito ng kanya-kanyang pinuno. Pagkatapos, ibinukod niya ang mga kabataang may 20 taon ang gulang pataas at nakatipon siya ng 300,000. lahat ng ito'y handang makipagdigma at sanay humawak ng panangga at sibat. Kumuha pa siya sa Israel ng 100,000 matatapang na kawal at inupahan niya ang mga ito ng 3,500 kilong pilak. Ngunit may isang lingkod ng Diyos na nagpayo sa kanya ng ganito, "Mahal na hari, huwag po ninyong isasama ang hukbo ng Israel sa inyong pagsalakay, sapagkat hindi na po pinapatnubayan ni Yahweh ang mga Efraimitang iyon. Maaaring iniisip ninyo na palalakasin nila kayo sa digmaan. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay o pagkatalo. Ipapatalon niya kayo sa inyong mga kaaway." Sinabi ni Amazias sa propeta, "Ngunit paano naman ang mga pilak na naibayad ko na sa kanila?" Sumagot ang propeta ng Diyos, "Higit pa riyan ang maibibigay sa inyo ni Yahweh." Pinauwi na nga ni Amazias ang mga kawal na mula sa Ephraim. Dahil dito, lubha silang nagdamdam at umuwing galit na galit sa mga taga-Huda. Lumakas ang loob ni Amazias at sumalakay sila sa 10,000 at may 10,000 mga kawal ng Edom ang kanilang napatay. Ang 10,000 pa na kanilang nabihag ay dinala nila sa itaas ng bangin at inihulog mula roon, kaya namatay ang mga itong bali-bali ang mga buto. Ang mga kawal naman ng Israel na pinauwi ni Amazias ay sumalakay sa Huda mula sa Samaria hanggang Beth Horon. Pinagpapatay nila ang 3,000 mamamayan doon at nag-uwi pa ng maraming samsam. Pagkatapos nilang malupig ang mga Edomita, kinuha ni Amazias ang mga diyos-diyosa ng mga ito at dinala sa Jerusalem. Kinilala niyang Diyos ang mga iyon, sinamba at hinandugan. Ikinagalit ito ni Yahweh, kaya sinugo niya ang isang propeta at sinabi kay Amazias, "Bakit ka sumamba sa mga diyos ng ibang bansa na hindi nakapagligtas sa kanilang sariling bayan mula sa iyong kapangyarihan?" Nagsasalita pa ito'y sinabi na sa kanya ng hari, "Kailan pa kita ginawang tagapayo ko? Tumigil ka kung ayaw mong mamatay." Bago tumahimik ang propeta, sinabi muna niya ito, "Alam kong pupuksain ka ng Diyos dahil sa ginawa mong ito at dahil hindi ka nakinig sa aking payo." Si Amazias na hari ng Huda ay nakipagpulong sa kanyang mga tagapayo. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Joas na hari ng Israel, na anak ni Joahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya ito ng labanan. Ito naman ang sagot ni Joas na hari ng Israel, "Ang dawag sa Lebanon ay nagpadala ng sugo sa Cedar ng Lebanon upang sabihin, 'Ang anak mong dalagay ipakasal mo sa aking anak.' Ngunit may dumaang mabangis na hayop mula sa Lebanon at tinapakan ng dawag. Sinasabi mong natalo mo ang Edom at ipinagmalaki mo iyon. Mabuti pa'y tumigil ka na sa bahay mo. Bakit lumilikha ka ng gulo na ikapapahamak mo at ng iyong bayan?" Ngunit hindi ito pinansin ni Amazia sapagkat kalooban ng Diyos na mahulog sa kamay ni Joas ang Huda bilang parusa sa pagsamba ni Amazias sa mga diyos-diyosan ng Edom. Nagharap sa labanan si Haring Joas ng Israel at si Haring Amazias ng Huda sa Beth Semes na sakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda at ang mga kawal nito'y tumakas pa uwi. Ngunit nabihag ni Haring Joas si Haring Amazias at dinala ito sa Jerusalem. Winasak ni Joas ang pader ng lunsod mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuan sa sulok, mga 180 metro ang haba. Sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa templo ng Diyos na nasa pag-iingat ng mga anak ni Obed-Edom. Sinamsam din niya ang mga kayamanan sa palasyo at nagdala pa siya sa Samaria ng mga bihag. 15 taon pang nabuhay si Haring Amazias ng Huda mula nang mamatay si Haring Joas ng Israel. Ang iba pang mga ginawa ni Amazias mula sa pasimula hanggang sa wakas ng kanyang paghahari ay nakasulat sa Aklat ng mga Hari ng Huda at Israel. Mula nang sumuway siya kay Yahweh, nagkaroon ng sabwatan sa Jerusalem laban sa kanya. Kaya tumakas siya patungong Lakis, ngunit sinundan siya roon at pinatay. Ang kanyang bangkay ay isinakay sa kabayo at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Ginawang hari ng buong Huda si Uzias sa gulang na 16 bilang kahalili ng namatay niyang amang si Amazias. Sa panahon ng kanyang paghahari, nabawi niya ang lungsod ng Elat at muli itong itinatag para sa Huda. 16 na taong gulang si Uzias nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jecolias na taga Jerusalem. Si Uzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amazias. Habang nabubuhay si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpapala siya ng Diyos. Sinalakay ni Uzias ang mga Filisteo at winasak ang mga kuta sa Gat, Jabne at Asdod. Nagtayo siya ng mga lungsod sa nasasakupan ng Asdod at ng mga Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo at mga Arabo na naninirahan sa Gurbaal at laban sa mga Meunita. Nagbabayad sa kanya ng buwis ang mga Amonita at nakilala siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. Nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa may pintuan sa sulok, isa sa pintuan sa libis, at isa sa panulukan ng Zion at ng Ophel. Nagpagawa rin siya ng mga toreng bantayan sa ilang at nagpahukay ng maraming mga balon para sa kanyang mga kawan sa mga paanan ng burol at sa kapatagan. Palibhasay, mahilig siya sa pagbubukid, kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa kapatagan at kaburulan. Si Uzias ay mayroon ding hukbo ng mga kawal na handa sa labanan. Nasa ilalim ito ng pamamahala ni Hananias. Nahahati ito sa maraming pangkat ayon sa listahang ginawa ni Jael na kalihim at ng tagapagtalang si Maasias. May 2,600 pinuno ng sambahayan ang namamahala sa kanyang hukbo. Binubuo ito ng may 300,750 magigiting na mandirigma na laging handang lumaban at magtanggol sa hari. Silang lahat ay binigyan ni Uzias ng iba't ibang sandata tulad ng panangga, sibat, helmet, pana at tirador. Sa mga tore at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang ginawa ng mahuhusay na panday upang ipanghagis ng sibat at ng malalaking bato. Naging tanyag si Uzias at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. Subalit nang maging makapangyarihan si Uzias, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Sinundan siya ng paring si Azarias, kasama ang 80 matatapang na pari ni Yahweh. Nang makita siya, ay sinabi nila, "Haring Uzias, wala po kayong karapatang magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tanging ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa katungkulang ito. Lumabas na kayo rito sa banal na dako. Nagkakasala kayo sa ginagawa ninyong iyan. Hindi sinasang-ayunan ng Panginoong Yahweh ang ginagawa ninyo." Nagalit si Haring Uzias sa mga pari. Siya ay nakatayo noon sa tabi ng altar na sunugan ng insenso. Ngunit nang sandaling iyon ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong sa noo. Nang makita ni Azarias at ng mga pari ang nangyari kay Uzias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan na ni Yahweh. Hindi na gumaling ang sakit sa balat ni Haring Uzias hanggang sa siya'y mamatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng katungkulan at pinagbawalang pumasok sa templo ni Yahweh. Ang anak niyang si Jotham ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. Ang iba pang mga ginawa ni Uzias mula sa simula hanggang katapusan ay itinala ni Isaias na anak ni Amos. Nang ito'y mamatay, inilibing lamang siya sa puntod na malapit sa libingan ng mga hari sapagkat siya'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong. Ang anak niyang si Jotham ang humalili sa kanya bilang hari. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari at 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Jerusa na anak ni Zadok. Tulad ng kanyang amang si Uzias, ang mga ginawa niya ay naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh, ngunit hindi niya ito tinularan sa pagpasok sa templo upang magsunog ng insenso roon. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sa pagkakasala ang sambayanan. Ipinagawa ni Jotham ang hilagang pintuan ng templo at pinatibay ang pader ng Jerusalem sa gawing Ophel. Nagtayo siya ng mga lunsod sa kaburulan ng Huda. Gumawa rin siya ng mga kuta at bantayan sa kakahuyan. Nakipaglaban siya at nagtagumpay sa hari ng mga Ammonita. Nang taong iyon ay nagbayad sa kanya ang mga Ammonita ng 3,500 kilong pilak, trigo na nakalagay sa 10,000 malalaking sisidlan, at sebada na nakalagay sa 10,000 malalaking sisidlan. Gayon din ang ibinayad sa kanya ng ikalawa at ikatlong taon. Dahil sa kanyang pananatiling tapat sa Diyos niyang si Yahweh, lumaki ang kapangyarihan ni Jotham. Ang ibang mga ginawa ni Jotham sa panahon ng kanyang paghahari, pati ang lahat niyang pakikipaglaban at ginawa sa panahon ng kapayapaan ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga Hari ng Israel at Huda. 25 taong gulang siya nang maging hari at 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Namatay siya at inilibing sa lunsod ni David. Ang anak niyang si Ahaz ang humalili sa kanya bilang hari. 20 taong gulang naman si Ahaz nang magsimulang maghari at naghari siya ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi siya tumulad sa mga ginawa ng kanyang ninunong si David. At dahil dito'y hindi siya naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Sa halip, ang sinundan niya ay ang mga halimbawa ng mga hari ng Israel. Nagpagawa siya ng mga metal na rebulto ni Baal. Nagsunog siya ng insenso at nag-alay ng mga handog na susunugin sa libis ng Ben Hinnom. Inihandog din niya ang kanyang mga anak na lalaki at sinunog doon tulad ng mga karumaldumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Yahweh nang dumating ang Israel sa lupain. Naghandog siya at nagsunog ng insenso sa mga dambanang pagano, sa mga burol, at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Dahil dito, ipinatalo siya ni Yahweh na kanyang Diyos sa hari ng Syria. Maraming mamamayan ng Huda ang binihag nito at dinala sa Damasco. Nilusob din siya ng hari ng Israel at halos naubos ang kanyang hukbo. Sa loob lamang ng isang araw ay may 120,000 kawal ng Huda ang napatay ng mga Israelita sa pamumuno ni Haring Peka na anak ni Remalias. Nangyari sa kanila iyon sapagkat itinakwil nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. pati ang prinsipeng si Maasias, si Azrikam na tagapamahala ng palasyo, at si Elkana na kanang kamay ng hari ay napatay ni Zikri, isang mandirigmang taga Ephraim. Bagamat kamag-anak ng mga taga-Israel ang mga taga-Huda, 200,000 kababaihan at mga batang babae at lalaki ng Huda ang binihag nila at dinala sa Samaria. Marami rin silang sinamsam na kayamanan. Si Oded, isang propeta ni Yahweh, ay nasa Samaria noon. Sinalubong niya ang bumabalik na hukbo at kanyang sinabi, "Nagtagumpay kayo laban sa Huda, sapagkat galit sa kanila si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ngunit pinuksanin niyo sila dahil sa abot hanggang langit na ang galit ninyo sa kanila. Gusto pa ninyo ngayong alipinin ang mga lalaki at babaeng taga-Huda at Jerusalem. Hindi ba ninyo alam na kayo'y nagkakasala rin sa Diyos ninyong si Yahweh? Makinig kayo sa akin. Mga kamag-anak ninyo ang mga bihag ninyong ito. Pauwiin na ninyo sila. Kung hindi, paparusahan kayo ni Yahweh dahil galit siya sa inyo." Nang sandaling iyon, may dumating ding ilang pinuno ng Ephraim. Sina Azarias na anak ni Johanan, Berekias na anak ni Mesilemut, Jehizkias na anak ni Salum, at Amasa na anak naman ni Hadlai. Tumutol din sila sa ginawa ng Israel at nagsabi, "Huwag ninyong ipapasok sa ating bansa ang mga bihag na yan. Lalo tayong magkakasala, at ito'y pananagutan natin sa harapan ni Yahweh. Marami na tayong kasalanan, at lalong magagalit ang Diyos sa Israel." Kaya't iniwan ng mga kawal ang mga bihag, at ang mga nasamsam sa pangangalaga ng mga pinuno at ng mga taong bayan. Kumilos naman agad ang mga nabanggit na lalaki upang tulungan ang mga bihag. Ang mga bihag na wala na halos damit ay kanilang binihisan mula sa mga kasuotang nasamsam. Binigyan din nila ang mga ito ng mga sapin sa paa. Pinakain nila at pinainom ang mga bihag at ginamot ang mga sugatan. Ang mahihina naman ay isinakay nila sa mga asno at inihatid sa kanilang mga kasamahang nasa Jericho, ang lungsod ng mga palma. Pagkatapos ay bumalik na ang mga pinuno sa Samaria. Nang panahong iyo'y humingi ng tulong si Haring Ahas sa hari ng Assyria. Ginawa niya ito sapagkat sumalakay na naman ang mga taga-Edom at natalo ang Huda. Marami na namang nabihag sa kanila. Sinalakay din ng mga Filisteo ang mga bayan sa mga paanan ng mga burol sa kanluran at ang mga bayan sa katimugan ng Huda. Nakuha rin nila ang Beth Semes, Aijalon, Gederot, Soko, Timna at Gimzo, pati ang mga nayong sakop ng mga lugar na ito at sila ang tumira doon. Pinarusahan ni Yahweh ang Huda dahil sa kasamaang ginawa dito ni Ahaz na hari ng Huda at dahil sa kataksilan nito sa kanya. Sa halip na tumulong, kinalaban at ginulupan ni Tiglath-Pileser na hari ng Assyria si Ahaz. Kaya't kinuha ni Haring Ahaz ang mga kayamanan sa templo at sa palasyo ng hari, sa bahay ng mga opisyal at ibinigay sa hari ng Assyria. Ngunit hindi rin nakatulong sa kanya ang ginawa niyang ito. Lalong nagkasala laban kay Yahweh si Haring Ahaz sa panahon ng kanyang kagipitan. Naghandog siya sa mga diyos-diyosan sa Damasco, ang bansang tumalo sa kanya. Sinabi ni Ahaz, "Ang mga diyos ng mga hari sa Syria ang tumulong sa kanila. Kaya doon ako maghahandog upang ako'y tulungan din." Ito ang nagpabagsak sa kanya at sa bayang Israel. Ang lahat ng kagamitan sa templo ay sinira ni Ahaz. Ipinasaran niya ang templo at nagpatayo ng mga altar sa lahat ng sulok ng Jerusalem. gumawa siya sa bawat lungsod ng Huda ng mga burol na sunugan ng insenso para sa mga diyos ng ibang bansa. Dahil dito ay lalong nagalit sa kanya si Yahweh, ang diyos ng kanyang mga ninuno. Ang lahat ng nangyari sa

0: bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, Kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. I-share mo na, Kaagapay, ang ating episode for today at itag mo na ang iyong kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama tayong mapagpala sa ating usapan ngayong umaga. Kumusta ka ba, Kaagapay? Agapay, nawa ikaw ay nasa maayos na kalagayan at ano ba ang iyong ganap ngayon o kung nasan ka man, ikaw man ay nasa biyahe na, papunta sa trabaho o nagpapahinga, nagpe-prepare ng almusal, nagpe-prepare ng susuotin papasok, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaya halika, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

the disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Sa Juan Kabanata 13, mga talata 23 hanggang 25, mababasa natin, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sinenyasan siya ni Simon Peter at sinabihang, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Ito ay nangyari noong Last Supper at noong huhugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad at inihayag ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Sa Book of John, makailang sinabi ang disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Ngunit hindi naman ito nangangahulugang hindi mahal ni Jesus yung ibang alagad. Actually, si John pa nga ang author ng John chapter 11 verse 5 kung saan mababasa natin ang love ni Jesus kay Mary, kay Martha at kay Lazarus. Isinulat din niya ang John chapter 13 verse 1 kung saan mababasa namang mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Maging ang chapter 15 verse 12 ang utos tungkol sa pagmamahalan gaya ng sa kung paano tayo minahal ng Panginoon. Malinaw na siya man ang disciple whom Jesus loved, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi mahal ni Jesus ang iba. At dahil sa pag-ibig na naranasan niya kay Jesus, siya rin ay nakapagbahagi ng patungkol sa pag-ibig. Lumakad si John kasama si Jesus mula sa oras na tinawag siya nito. Nakita niya yung mga masasayang pagkakataon maging yung malulungkot na pagkakataon gaya noong nanalangin si Jesus sa Getsemani. Nakita ni John ang pagpapakain sa 5,000 tao, sa pagpapagaling ni Jesus sa may karamdaman at maging hanggang sa pagkamatay ni Jesus. Si John, of all the disciples, ang nanatiling present at nakitang pagkamatay ni Jesus. Pagpapakita ng pagkamalapit ni John kay Jesus at hindi lamang sa good times, kundi maging sa bad times. Pagpapaalala sa atin, nalalago tayong malapit sa Panginoon kung tayo ay magpapatuloy na lumakad kasama siya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Isang malaking pribilehiyo ang mapalapit sa Panginoon. Si John, dahil sa kanyang closeness at intimacy kay Jesus, may mga natanggap siyang privilege. Sa John chapter 19 verses 26 to 27, sa huling hininga ni Jesus, nakita niya si John at ang kanyang ina. Sinabi ni Jesus na narito ang iyong anak at sinabi naman niya sa kanyang alagad na narito ang iyong ina. Magmula noon ay pinatira niya ang ina ni Jesus sa kanyang bahay. Kay John niya ay pinagkatiwala ang kanyang ina. At ang manglingkod para sa Panginoon ay tunay ng isang malaking pribilehiyo. Ayon din sa tradisyon, si John ang namatay of old age na survive niya ang persecution bago mamatay dahil sa natural na paraan. Sa Book of John, mababasa natin ang personal recollection ng naging earthly life ni Jesus, maging ang kanyang ministry at teachings. Nireveal dito kung sino si Jesus bilang kaisa-isang anak ng Ama, maging sa kung ano ang ginawa ni Jesus bilang kordero ng Diyos, maging sa kung gaano kaseryoso si Jesus tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban, at sa kung paano tayo kilala ni Jesus. Nasaksihan itong lahat ni John dahil sa kanyang intimate and the close relationship kay Jesus. The disciple whom Jesus loved. Ito marahil ang paraan ni John upang ipahatid na ang kanyang pinaka-importanting identity ay hindi ang kanyang pangalan, kundi ang katotohanang siya ay minamahal ng Panginoon. Ang katotohanan at pribilehiyong hindi niya rin naman inalis sa iba. Ngunit pinakita lamang niya na ito ang security na naibibigay ng love ni Jesus. Ang sarap na reminder for us, no? Na hindi na mahalaga pa ang iba pang pagkakakilala sa akin. Ang mahalaga, ano man ang mangyari, secured ako, mahal ako ni Jesus. At dahil sa love na ito na naranasan ni John, tila ba sinasabi niya rin ang sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat,
kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Dahil sa love ni Jesus, naisulat niya ang Gospel of John. Dahil sa love ni Jesus, nakapag-minister siya. Dahil sa love ni Jesus, siya ay nabuhay. Ang love ni Jesus ang nagtutulak sa kanya sa maraming magagandang bagay at sa pagbabahagi ng same love na naranasan niya. Kaagapay, gaya ni John, gaya nating lahat, tiyak na naranasan mo rin ang love ni Jesus. Pero, ano ang gagawin mo ngayon matapos mong maranasan ang wagas na pag-ibig ni Jesus? Gaya ni John, let us be intentional na maging mapalapit pa sa Panginoon. Lumakad tayo palagi kasama ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Hayaan mong maranasan mo palagi ang pag-ibig ng Panginoon at magtulak ito sa iyo tungo sa magagandang gawain at maibahagi ang pagmamahal na naranasan mo.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

0: Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay! Bye.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Kamusta kayo mga kaagapay ngayong Trusting Tuesday? Ayan! Kamusta na kayo mga kaagapay? Alam nyo, totoo yan. Kung Monday matagumpay, tapos may gagawin ng Panginoon, eh di ba on Tuesday, kailangan natin magtiwala sa Panginoon dahil may ginagawa siya. O di ba? Ganun talaga. Kamusta na kayo mga kaagapay? Blessed good morning po sa inyo lahat. Lalo na sa ating mga kaagapay, mga young professionals on their way to work. Nako, kukotse man kayo, naka-SUV man kayo o whatever. Pero alam nyo, focus. Sabi nga, trust the Lord for everything. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig din po gamit ang inyong transistor radio at PM radio, ay nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream. Salamat sa Panginoon sa technology talaga. Mula apari hanggang hulo, di ba po? Kung malakas ang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. At hindi lang po naman sa atin, kahit po sa ating mga kaagapay na nandun po sa iba't ibang bansa, nakikinig po sa atin sa pamamagitan ng kanilang internet connection. Ganun din, meron din nakikinig sa atin sa pamamagitan ng YouTube. Salamat po ha. Thank you so much na nakatune in kayo. Kasi alam ko rin po kasi how difficult it is sa ating mga OFW, mga Overseas Filipino Witnesses natin. At sa atin pong mga nagpinag-migrate ng Panginoon for purpose ayon sa kanyang kalooban. You know, when you feel lost and you don't know what to do, salamat sa Panginoon, naririnig na po ang ating programa dito sa DZAS, ang ating mga Tagalog programs, naririnig na doon. Ang laki po kayang encouragement yun sa ating mga listeners, kaya sa ating mga kaagapay. Kaya sa inyo po, magandang umaga po sa inyo. Kaya din, ito rin ang time, sabi nga natin, to encourage and patuloy na encourage tayong mga kaagapay to continue to support the work of FEBC dito sa Philippines. So whether it's by prayer, mga ministry partners natin, by prayer or by financial support, ang laki-laki na pong magagawa niyan para po sa paglago ng gawain. Sabi nga, until all have heard, until He comes. Yan po yung ating mission, mga kaagapay. Mm-hmm. So keep it coming. Keep praying. Keep giving. Kasi sa bawat kaluluwa na nadadala sa Panginoon o na-encourage, kabahagi ka doon. Di ba, mga kaagapay? So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na araw, dagdag aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para pong ating Tuesday ay maging trusting Tuesday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ng Biblia na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan natin values for strong families. At dahil nga po ang May 15 ay International Day of Families, eh alam nyo maganda yun kasi patunay po na ang buong mundo rin pinapahalagahan ang pamilya. Kaya naman, ito yung dapat nating pag-usapan na paano natin ba mapapanatiling matibay ang ating mga pamilya. Eh tayo po mga kaagapay, alam natin sa salita ng Diyos, di ba po? But what does other people say, di ba po? Kasi ito po ay from a secular perspective. Pero makikita natin, nakabasa rin sa banal na kasulatan. So kahapon po, pinag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin ng family values at ano ang kahalagahan ng mga benepisyo nito sa ating pamilya. So ngayon naman, simulan na natin kung ano yung mga values ng isang matatag na pamilya. Ayan, empathy, pakikiramay. Yung ba pong i-treat ang mga tao, mga hayop at yung ibang mga nilikha, creatures, ng may compassion at understanding. Sa loob ng pamilya, pwedeng mag-practice ng kindness kapag kinoconsider ang nararamdaman ng ibang members at hinahanap ang paraan upang maunawaan ang kanilang point of view. Maaring matulungan ng mga bata na ma-develop ang empathy sa pag-encourage na sabihin ang kanilang nararamdaman, ang pag-model ng pag-share sa iba, at ang pagsali sa mga volunteer activities. So yan yon sa empathy. Another value ay yung family time. Ayan. Ito ay shared activities na tumutulong sa members ng family na mag-bond sa kanilang common interest. Kaya nga mag-prioritize, maglaan ng oras para sa immediate at extended family members hanggang maaari. Ang quality time ay pwedeng sa cooking, sa pag-explore ng bagong lugar, hiking, invite ng extended family members upang mag-share ng kanilang memories o ang simpleng panonood ng TV or movie. So, kahit nga movie kasi minsan expensive na, 'di ba? So sa mga nabanggit natin, sabi nga empathy and family time. Eh tumpak na naman ang ating pinag-uusapan. Kasi ang empathy ay natututunan sa loob ng tahanan. Kung ang nanay at tatay ay may concern sa kanilang mga anak, sa kalagayan ng mga tao sa kanilang paligid, at kahit sa kanilang mga pets sa bahay, nakukuha ang ugaling ito ng kanilang mga anak. So kapag masungit at nananakit ang mga magulang sa kanilang mga anak at kahit sa kanilang pets, eh tiyak na tiyak, makukuha din ito ng kanilang mga anak. Alam niyo po, may konti akong kwento. Naalala ko tuloy yung mami ko, si Mami Jo. Bata pa lang po kami. Mahilig na siya sa mga pusang galak. Kapag may narinig yung kuting, kinukuha niya to at inaalagaan. Nagugulat na lang kami kung dumadami na po yung mga pusa kasi sabi niya, kinikwento daw ng mga naampon na pusa ng mabait ang mami ko at pakakainin din sila. Alam nyo ba, umabot sa 17, 17 ang pusa namin sa bahay. At ang lahat na yon may pangalan. Ganun ang
4: 27,
5: mami.
4: Anak.
5: Nag-27 pa?
4: Oo.
5: Talaga? Hindi
4: yeah.
5: ko alam yun. Alam ko 17 lang. Baka nung nag-asawa na ako, naging 27. Kaya naman.
4: Kaya kasi patuloy yun.
5: Oh, patuloy yung pagdami. Nag-aanyaya ng mga pusa dun sa amin eh, yung mga naampon. Kaya po, mawain din talaga ang mami ko sa mga batang nangangailangan. Totoo yan. Yan din po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng child sponsorship program ang international needs noon. At yung family extended ministry na kung saan nag-offer sila ng free board and lodging para sa mga anak ng mga pastor at elders mula po sa probinsya na nag-aaral dito sa Maynila. Umabot po yan ng 50 na mga kabataan. Nakita po namin sa buhay nila yung katotohanan ng loving others dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. At mahalaga din po yung ating family time, ha? Mga parents, bawal po talaga ang sobrang workaholic at sobrang ministryholic. Dahil ang pinakamahalaga ay ang ating pong pamilya. Kung magbibigay tayo ng panahon para sa kanila, maging ito ay sa pamamagitan ng family devotions, ang panonood ng mga Marvel movies, yan po yung sa amin, ang pagsama sa kanila sa isang ministry na ginagawa, lahat yun nagkakaroon ng impact sa buhay ng ating mga anak. So, ano man pong hirap yung ating mga challenges, kung magkakasama tayo bilang isang pamilya, nakikita natin kung paano gumagawa at sumasagot ang Diyos sa ating mga dalangin. Nararanasan natin ang katapatan ng Diyos sa ating personal na buhay at sa ating pamilya. Ang mga karanasang ito po ang nagpapalalim ng kanilang kaugnayan sa Panginoon kahit sa kanilang murang isipan pa. So sa dami po ng distraction sa mundong ito, yung gumugulo ng isipan, maglaan po tayo, mag-block tayo ng time para sa ating pamilya. I tell you, ito po ay magiging happy memories nila sa pagpapatibay din ng kanilang core values patungkol sa family. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen, anak. Values for a strong family. Mahalaga talaga yon. Matibay na pamilya, values. Kailangan ng empathy. Pakikiisa. Mag-share ng empathy mula sa tahanan. Loving others. Bawal ang walang pakiramdam. Maglaan ng panahon para sa mga nangangailangan kahit nga sa mga hayop. At ang bagay na ito'y pinagpapala ng Diyos. Ang mata ng Diyos ay hindi sara sa magagandang bagay na ginagawa natin dito. Kahit ang liliit na mga bagay, pansin ng Diyos yon. Kasi yung intensyon ng puso natin, doon nakatutok ang Diyos. Wow, di ba na? Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa mga sandaling ito, ang ating pag-aaralan, ang Tore ni Babel. Mula sa Genesis 11:1-9. Wow, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang kaganapan ng panahong yaon sa Genesis 11? Nung time na yon, ano nga po? Iisa lamang ang language ng mga tao sa mundo at pare-pareho sa buong mundo. Habang palipat-lipat ng tirahan ang mga tao sa east, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Babylonia at doon sila tumira. Sinabi nila sa isa't isa, tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para matumibay. Bricks ang ginamit nila instead bato at alketran ang ginamit nilang pang-simento. Tara, sabi nila, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit ng Diyos. Layon, para sumikat tayo. At di tayo magkawatak-watak. Saan? Dito sa mundong ibabaw. Ano raw ang gagawin nila? Gagawa sila ng isang lungsod at gagawa sila ng isang tore, aabot sa langit na kinalalagyan ng Diyos para ano raw? Sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundong ibabaw. Ito po ang relihiyong magagawa ng tao. Nais natin ng taong lampasan ang Diyos ng langit para ang tao ang mataas at hindi ang Diyos ng langit. At sinabi ni Lord, nagkaisa sila ngayon. At iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan nang pwede nilang gawin. Sa susunod, ano ang normal na gagawin ng tao? Gagawin nila kung ano ang maisipan nila. Ganyan ang relihiyong tao ang nagtayo. Ano ang kapasiyahan ng Diyos sa mundong ibabaw? Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para hindi na sila magkaintindihan. So kinalat sila ng Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city ng relihiyong nagnanais lampasan ang langit at maging sikat tayo. Sikat supoy. Puso ng taong nagkasala, siya ang nais na sikat nang aagaw ng kapurihan ng dakilang nag-iisang Diyos ng langit. Tinawag na Babel ang city kasi doon ginulo ni Lord ang language ng lahat ng tao. At mula noon napunta na sila sa iba't ibang lugar ng mundo. Ang relihiyong mga tao pa rin ang nagtatag. Kaya hindi na namatiis ng dakilang Diyos na hindi niya ibigay at ipahayag ang pintig ng puso ng Diyos na sobra sa kanyang kabaitan at sobra ang kanyang pagmamahal sa buong mundong ibabaw. Sa Juan 3:16, 17, 18, wow, amen, amen, pakinggan. Sobrang mahal ng Diyos ang tao ng mundo kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang maniniwala sa kanya kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ng mundo kundi iligtas ito. Amen, amen. Hindi hahatulan ang mananalig sa anak pero hinatulan na yung mga hindi nanalig sa kaisa-isang Son of God. Wow! Amen, amen, wow. Di ba, anak?
5: Opo, Ama. Alam niyo, sa totoo lang, kaya gustong-gusto ko yung sinabi ni Apostle Peter sa book niya. God has given us everything pertaining to life and godliness. Kung titingnan mo sa creation, 'di ba? Daddy nilikha niya lahat ng kailangan natin para sa ating buhay.
4: Mm.
5: Tapos pati yung nang nagkasala ta, nagkasala to si Adan at saka si Eva at ang buong humanity, sinagot din niya, inihanda din niya yung para sa atin for righteousness. At
4: right
5: nga, yun nga po yung ang Panginoong Jesus. Kaya nga po kung titingnan natin yung narrative, yung story ng pagkatawag kay Abraham, yung mga patriarchs, kay Jacob, napunta si Joseph sa Egypt, yung, lahat 'yon naka-layout 'yon, kumbaga naka-plano ayon sa dakilang layunin ng Panginoon, and that is to bring the Savior, yung dalhin yung mga mandiligtas sa atin. At kahit tingnan mo yan, kahit na paulit-ulit, yun nga eh, yung term na paulit-ulit ang Israel, paulit-ulit sila susunod, hihingi ng tawad, tapos magiging idolatrous uli. Ang pinakamatindi doon, yung intermarriage nila eh. Yun, di ba? Grabe talaga. Pero kitang-kita mo rin yung constancy ng Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang layunin, sa kanyang purpose. Kasi nga po, yun nga, sa amin, sa Bible Study Fellowship, patapos na kami nung topic namin for this year na Exile and Return. Sabi, kitang-kita mo, doon talaga ako doon na windang, yung windang na mangha. Sabi ko, grabe ang Diyos. Doon sa pangako lang niya, grabe talaga. Amen. Yung pangako niya for our salvation. Kaya, yun, kahit na ano pa, itaga mo pa sa bato, pag pinangako yan ng Panginoon, gagawin at gagawin niya. Yun yung nag-resonate sa akin eh, yung constancy. Kaya, mga kaagapay, yung tori ng Babel, kaya nga yan dinestroy. Kasi nga yung selfishness at kayabangan ng tao. Pero tingnan nyo ha, ang ginawa ng Panginoong Jesus, iniwan niya yung heavens para pumunta rito to live as a human being, to suffer what we are suffering. Hindi lang yun. Dinala niya pa, siya yung naging Passover lamb, the ultimate Passover lamb para po sa atin. At siya po, sa kanya po ang kaligtasan. Kaya mga kaagapay, dapat sigurado tayo ha. Sigurado tayo sa ating kaugnayan sa Panginoong Jesus. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat talaga dahil totoong-totoo yun, Lord. Kung sa aming sarili lang, naku, matagal na kaming destroyed. Pero salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat din po for sending your son, Jesus, to live as a human being para lalo naming maunawaan kung sino ka. At the same time, maunawaan namin ang kaharian ng Diyos. At the same time, to pay for the penalty of sin. Yun po yun. Wala na pong tatalo doon, Panginoon. It's just how great and constant you are sa amin. So Lord, marami pong salamat. Alam ko, Lord, sa amin pong mga kaagapay, may mga nagsiselebrate po ng kanilang mga birthdays. Unahin ko na po si Jenny Andres. Salamat po sa kanyang buhay. How you have really used her life, lalo po sa text sa church, kahit po sa amin, sa music. Maraming pong salamat. Ganun din po si Marie Uriza, si Bella Arok, ganun din po si Imelda De Los Santos. Sila lang po, Panginoon, ang nakalista sa akin. Pero alam ko, Panginoon, marami pong pangalan ang nakalista sa iyong puso. So, Father, we pray na you'll continue to bless those who are celebrating their special day today. Panginoon, I'm also declaring blessing to the young people and young professionals, Panginoon, as you continue to guide their lives with the very purpose that you have intended it to do and to be. Panginoon, sa dami ng mga fake news, fake, tsaka yung longing for success, grabe talaga, Panginoon. At ang dalangin ko sa mga kabataan na nakikinig ngayon, may their eyes be focused on you, the author and the finisher of our faith. Maraming pong salamat.
4: Amen, amen, amen. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi iligtas ito. Amen po. Panginoon, marami pong salamat. Ngunit hinatulan na yung hindi naniniwala sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kung kaya't habang may hininga ka pa, magpasiya para sa anak ng Diyos. At dahil doon, alam kong hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
5: Amen. Alam niyo po, isa sa natutunan ko sa daddy ko, wala pong apo ang Diyos.
4: Ay, wala.
5: Puro anak. Kasi natatandaan ko po, nung mga bata pa kami, pag nagkwento na si daddy na pagdating ng Panginoon, aangat tayong lahat, ganyan. At doon, imi-meet natin, we will meet the Lord in the air. So ang lokohan po namin mga bata, sasabit kami sa paan ng daddy namin at paan ng mami namin. Sabi ko, sagot nila, hindi namin mahahawakan yon. So dapat we have to be sure about it. Di ba, dad? Natatandaan ko si Ambo, yun, nasa langit na yun, yung brother ko. Siya daw, ang panaginip niya, nakakilala yan sa Panginoon dahil sa panaginip niya. Araw-araw naman po kaming, every Sunday, nagkakaroon ng invitation si Daddy sa church. So, si Ambo, ang nangyari sa kanya, na naginip, ang panaginip niya, di ba, Dad, yung ano daw, dumating ang Panginoon. Ito, sa isang kisap mata, kisap na daw siya lang kisap, hindi pa daw siya umaangat. So, alam nyo, ginamit ng Panginoon yun para po siya makakilala sa Panginoon ng totoo. Totoo yan. At ganun din, ako, iba rin ang method ni Lord sa akin. Iba yung way niya sa akin na pag-deal. Iba't iba rin sa bawat isa sa atin. Si Daddy, alam niyo naman, lasinggero yan, no? Tumador yan. Ang iniinom pa niyan ay, ano nga yung Dad?
4: Lambano. Lambano. Lambano.
5: O, oh, diba? Pero nakakilala rin siya sa Panginoon. So, mga kaagapay, we have the opportunity to do that. So, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Amen. Amen. Dahil sa alam natin na talagang hindi niya tayo lalampasan. Amen. Amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si at Kuya Benji Musuna. At ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo TV, ProTech, Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa Hesukristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawala kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nang hihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

ng mapagpalang umaga pa din, kaagapay. Ngayon po ay araw ng Martes. Kahapon ay matindi ang pagkagambala sa mundo ng politika. Naalala ko tuloy yung sinabi ng novelist na si Charles Dickens sa A Tale of Two Cities na sinulat noong 1859. Hindi pa ho tayo pinapangalak nun. Ang sabi po ni Dickens, "It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair." Mabuti na lang po sa gitna ng lahat ng ito, tayo po'y titingala. At sabi po sa Psalm 121, verses 1 and 2, "Doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. I looked up to the mountains to see where my help comes from." At ito ngay matatagpuan natin sa ating Panginoon. Kaya sa gitna po ng mga kaguluhan, ingay, tayo po'y dumako sa tahimik na presensya ng Panginoon, sa kapayapayapang presensya ng Panginoon. Welcome po sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin tuwing araw ng Martes. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng ating paboritong 702 DZS FEBC Radio TV. At mapapakinggan po tayo hindi lamang po sa usual na radio, kundi napapanood din po tayo sa Signal Cable Channel 185 sa pakipagtulungan ng GCTV, sa Facebook at sa YouTube, at sa ating pong 702 DZS app. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, mabuti na lang sa gitna ng mga kaguluhan, kalituhan, ang kapayapaan ay matatamo sa inyong presensya. Ano man panig kami, ano man ang aming pananaw, alam po namin na lahat kami, kailangan namin kayo. Kaya nga sabi niyo, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sisimulan namin ang araw na ito, Panginoon, sa kapahingahan at kapayapaan na matatamo mula sa inyong salita at sa pananalangin sa inyo. Salamat po, sapagkat ang inyong kapayapaan ang magbabantay sa aming puso at isipan. Tinatalaga namin ang aming programa sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Hardin ng Panalangin Tuesday Edition. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez. Ako po'y nananawagan kung meron po kayo mga prayer items na gusto po ninyong idulog sa ating Panginoon. Sisikapin po natin sa biyaya ng Panginoon na ilapit ang mga ito. Kaya mag-comment na po kayo sa ating Facebook Live upang maisama po natin sa ating pananalangin. At sinasabi ko po sa inyo, hindi man ho maipanalangin on air, eh pinapanalangin po ng ating mga prayer partners ang mga prayer items na ito. At ako'y nakikisuyo din sa ating mga tagapakinig na pagkatapos po ng broadcast, maaari po bang i-scan ninyo yung ating pong comment section at

take time also to agree with us, to unite with us in prayer. Maring hindi po kayo nakaupo dito, nasa harapan ng camera, pero ito po ginagawa natin sa harapan ng Diyos, alam po ng Diyos, and only eternity will reveal the fruit of our labor. Definitely, our labor in the Lord is never in vain. At kapag naman po meron po answered prayer, naku, malaking bagay po na ibahagi din natin ito. Sapagkat ang sabing ang kaligayahang ibinabahagi ay hindi nahahati, kundi ito'y nadudoble. A joy shared is a joy doubled. Kaya po, sige na po, comment na po tayo sa ating pong Facebook Live. At ang sabi nga ng Biblia, faith comes by hearing and hearing the word of truth, the word of Christ. Kaya tayo po muna ay sama-samang magbubulay sa salita ng Panginoon upang maging kalakasan po natin sa araw na ating kinakaharap at maging pagpapatibay ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Alam po ninyo, meron pong mga magagaling na magpatawa na yung sunod-sunod yung kwento tas hindi mo alam magkakadugtong pala. Diyan magaling yung ilang mga kaibigan kong magaling magpatawa. At tawag po doon ay running joke. Meron po ang Panginoon, hindi po ito running joke. Pero ito po ay tatlong kwento na pag ating pong tiningnan ay magkakadugtong. At kumbaga po sa boxing ay 3-punch combination. Kasi po, dito po sa Luke chapter 15, makikita po natin ang taninhaga ng nawala at natagpo ang tupa. At ang sabi sa verse 7 ng Panginoon sa Luke chapter 15, sa magandang balita Biblia, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. And then kinuwento niya yung nawala at natagpo ang salaping pilak. At sa dulo, ganun din ang sinabi ng Panginoon, verse 10. Katulad ng sinabi niya sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. At papasok na tayo sa isa sa pinakasikat o ang pinakasikat na talinhaga ng Panginoon. The prodigal son. Yung sa malalim na Tagalog, alibughang anak. Ay ibig sabihin po na alibugha, waldas. Kasi nga, may isang lalaki na bunso na hiningi sa kanyang ama, hindi papatay, na makuha niya ng kanyang mana. Bagamat may mga pagkakataong may punto ito. Kasi alam naman natin na may mga magkakamag-anak na pagkamatay na ng magulang, nagkakaroon ng pag-aaway-aaway dahil sa hatian ng lupa. At may pagkakataon na habang buhay pa yung may-ari, maganda na hati-hatiin para po matiyak na pagkamatay nila, hindi magkaaway-aaway yung kanilang mga anak. Subalit ang malungkot, bagamat it was really offensive then, napagkat sipin mo, patay ka na, hindi ka papatay, boy ka pa, eh hinihingi na yung mana sa'yo. At ang malungkot ay ipinagbili agad nung bunso, ilang araw lang, yung kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lugar, doon nilustay sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang pinaghirapan ng kanyang ama ay winaldas lang niya. At ang sabi nga ng kapatid sa dulo ay nilustay niya ito sa masasamang babae. So malungkot po yung nangyari at naghirap po siya, tinamaan siya ng matinding hirap at namasukan nga siya at isipin niyo Hudyo ka, nag-aalaga ka ng baboy, bawal nga sa kanilang kumain ng baboy. At dahil sa kanyang gutom at ang sabi nga sa verse 16, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. He had come to his senses.
At ang sabi niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Pansinin po ninyo yung napag-isip-isip ang kanyang ginawa. Alam po ninyo sa Griego ang salitang repentance. Ang kahulugan niyan ay pagbabago ng isip. At ang pagbabago ng isip ay nagsisimula sa realization. Realization na nagkasala tayo. At kapansin-pansin sa kanyang realization, nakita niya na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng kanyang ama. At yun ang tunay na pagsisisi. Ang tunay na repentance ay pagkilala na wala tayong anumang may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. It's a realization of our sinful condition and it's a recognition of our need for God. Yun po yung repentance. At siya ngayon, nagpa siyang umuwi. Bagamat medyo technical pag in-explain ko po sa inyo, pero iba pa po yung repentance sa pagbabalik loob. Pero nonetheless, repentance is not only a realization. Repentance is not only a recognition, a realization of our sinful condition and a recognition that we don't have anything to boast about before God, that we need God. And repentance results dito nga sa pagbabalik loob sa Panginoon. At sa ngayon nagpa siyang umuwi at alam natin na siya'y sinalubong ng kanyang ama at hindi pinakinggan ng kanyang pakiusap na gawin na lang siyang alipin. Sinalubong siya at ang sabi nga, ang anak kong ito'y namatay ngunit siya'y nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan at sila ngay nagdiwang. Pinatawad siya, nakasungpong po siya ng kapatawaran. Na gusto ko lang linawin no po na forgiveness iba po sa consequence. Tayo po ay patatawarin ng Diyos pero hindi ibig sabihin na lusot na tayo sa mga consequences ng ating ginawa. Sapagkat sinabi nga ng tatay dun sa kanyang anak, dun sa nagreklamong panganay, Anak, lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. So, hindi pa rin napapawalang saysay ng paghingi ng tawad sa Diyos na aanihin natin ang ating itinanim. Subalit ang mahalaga dito, ang punto ng ang kwento na ito ay may pagdiriwang sa isang taong magre-repent. Subalit ang punchline ng kwento, yung mga tao na tuwa nung natagpuan nyo nawawalang tupa, yung mga tao na tuwa nung natagpuan nyo nawawalang salaping pilak, subalit yung anak na panganay ay hindi natuwa. At ito po'y patama ng Panginoon sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na hindi natuwa nang lumapit sa Panginoon ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan at kinutya nila, tinuligsan nila ang Panginoon sa pakikisama at pakikisalo sa mga ito. At sinasabi ng Panginoon, salip na matuwa kayo na may nagbalik loob, eh kayo ay nagalit pa. Katulad nitong panganay na anak. Sipin mo, naglilingkod siya sa kanyang ama. Sabi niya, pinaglingkuran ka kayo sa loob ng maraming taon, kailanman di ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan kahit isang maliit na kambing para magkasayaan kami ng aming mga kapatid, na aking mga kaibigan. Subalit nang dumating, pagkakasaya pa ang anak niyong ito, hindi pa ngayon ang kapatid kong ito. E pinagpatay siya ng pinatabang guya, mas malaki ho yung guya kaysa ho doon sa maliit na kambing. Di po ba? Pero sabi nga ng Panginoon, sabi nga ng Ama na nagre-reflect